0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Agay, ay kasakit. Ay, ay, agay. Ah, kasakit.
2: Ay. Nausa man ka, tay. Nga nakita naman ka sa sahog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao'y. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos sa imong sakit, tay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Si Teresita, 73 anyos, nagpuyo sa pungulbasag pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan pero sukat lang ako sa migasing o ginukunan usab sa migasing capsule na wagtang ang tanan kung gibating.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usaka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
2: Oh yeah. Ang Terra Max Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom wala gihapon, effect sa ako ah.
5: Pila ka capsule imong giinom ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
4: 20 ka capsule ma'am sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ko ang mga may ginabati, mag-take na mo Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat ma'am.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parihong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
3: Og para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
4: Ako si Ray Esguera, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay iCare nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ng Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: iCare Gold Capsule.
2: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
3: Eh, sige, ugdula ba?
2: Ana ko mama nga, pula daw kaya kumata.
3: Tagtanaw na ko salamin.
2: Murag na ay ugat nga ni buto.
3: Ula kaayo.
2: Kulbaan ko, mauto nga undang din ko og cellphone.
3: Unya si mama, naaman iCare Drops.
2: Yang gipatuluan, unya gipainumbod ko niya og iCare Gold.
3: Tagmata na ko, muragway na hitabo.
2: Pasalamat jud ko.
3: Moto, sukad ato,
2: limited jud ko og cellphone.
3: Kaya makadaod jud ay sa mata.
2: Pero pasalamat jud ko sa iCare Gold og Drops.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap.

0: Tulbad sa mga nagkaproblema, sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala, tapos bisigun sa nila akong inumon, dibigod siya maayo, pero nakateko sa Mega C capsule, dito na ayo ang akong ubo.
4: Pila ka capsule mami mo giinom sa itong Mega C Plus? Ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo o sipon.
3: Isa ka pad ang ako nga inom. Tapos hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
4: So tinuod yun ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo o sipon, trangkaso o sa pagsakit?
3: Oo, tinuod yun na kay ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niya ang naayuhan ako nga ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
4: Ma'am, kung sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon, sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may huwag ni mo nila.
3: Ako nga huwag sa ilaha nga mag-tick sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Ako da'y si Kuan Ma'am, si Runa Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
7: Pila ka capsule imong giinom ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
6: 20 ka capsule ma'am sa Mega Pure capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ko ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health, health! Alert!
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo yung nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas kitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awa gyud ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapo Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay Eye Care nga drops o capsule. Mauto akong gibanatan o gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa Eye Care.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog o maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
10: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
2: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
3: Friend Caruana, bayabas purok malinawon.
4: So unsay kining produkto nga imong nga gi maintain ma'am?
3: Power 10 og Jasi og haplas og ang kape. Ayos kaayo eh. Nice stroke man gugoy niya kan dili na gi ko kalihok. Kunang wa na gi ko kusog, dili na gi ko kakaligo kay di ko raog sa akong kabo. Pero karon pagkainom nako sa Power 10 og Jasi, ayos na kaayo ko eh. Naulian jud ko nakapanguna nako, nakatanom nako og kamuti, makapanlogit nako og lubi. Sa wala pa ko makainom ani wa, di wa gi ko kusog. Dili gi ko kalakaw. Akong kamot, dili maarsa ana, di ko kaligo. Karon ayos na kaayo eh.
1: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
2: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
5: Jasi, vitamin C plus zinc. Jasi!
6: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod niya pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
8: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog inini, sukad ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinatin ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
9: Ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon. O kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, anaay bukol ko mahikapan.
5: Pila ka kapsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
4: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga anaay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
3: Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ania na gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato bisan og wala tay kwarta. Ang programang 66 Educational Program, mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana, ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Geoffrey Lagit. Ani-ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: Jok Langit, kasangga mo ang langit.
1: Okay, so welcome na po ta mga pinangga ng ato ang series of study mga pinangga, no? Sa gitawag na to Dok Langit Naturopath Clinic o Dok Langit Herbal Clinic mga pinangga. Salamat sa kanunay pag-view, pag-subaybay. Kamunay mag-igo pinangga kuan. I-share ba na ninyo pinangga dili, ha? Basta pinangga kung mga health lovers ta, pinangga, higugmaa ang inyong isig katao. Kamunay bahalag inyong isya. So, mga pinangga, kuan isya, ay dili man ni pang, dili man ni pang kuan pinangga, pang warta kay mita. health information lang niya na ito pinangga. Gingon lang, FYI, for your information and for your ears only. Sige mga pinangga, niyara ta, padayon ta. No, atong miagi ang wa na to mahuman is about the balanced diet pa ni mga pinangga o kanang healthy lifestyle. Unsa ganitong but pasabot sa healthy life kanang root toward mga pinangga sa gitawag o healthy lifestyle. Gitawag to pinangga modifiable factor mga pinangga. Ang pasabot ani, the only hope for a dreaded disease o hopeless person mga pinangga is a change of lifestyle or normally mga pinangga gitawag siya healthy lifestyle. So unsang pag healthy lifestyle, mag balanced diet. So pinangga naputol ta sa ating topic na protein. Ang protein mga pinangga is munang gitawag na to mga pinangga muscle builder or gitawag ni siya pinanggag amino acid. Pertindagana kay pagbuhat o loro ba kadusina ni gitawag na itong amino acid mga pinangga, no? Nag-chain-chain maguna siya. Muna yung mga pinangga, hinumdumi nga, nganong magkatiguang, magkaniwang ka o magkaluya, kay ni baba na pinangga ang imong amino acid. Muna nga magkahinay ang resistensya. So normal gina, muhinay. Mabutang pag musulod ka na pinanggang mga hotel na anay discount ang senior citizen. Siya nga naman do, tuhinay na mag-performance. Kulang na mag-protein, kulang na carbohydrates. Okay mga pinangga, kaning protein na ito isugutan, babalik tahan. Naman siya gitawag na ito pinangga ka ng waste matter. Ang gitawag na to mga pinangga o kwan na may gitawag mga pinangga waste matter lagi ang gitawag na to kanang protein, no? Mga pinangga, ha? So muna nga si Dok Langit mga pinangga nagatudlo gud ninyo o kanang tama mga pinangga, ha? Nakoy gipangita gamay mga pinangga diri sa akong guide mga pangga na kita day mga pinangga, mag-amping ta. Ngano pinangga, kay daghang sakit pinangga, ubit protein. Tinga ka nga, na naman kay, ibuklan mga ka. Na naman kay sis. Na naman kay mayuma. Na kay sis, nanodules. Na kay goiter. Nang hubag ang prostate sa mga lalaki. O nganong girayuma ka, giarthritis ka. Tungod mga pinangga, anong pinulungan, everything too much is not good. Muna bitong balance diet. Okay, everything too much is not good. Okay, so padayon ta mga pinangga sa isugutan ng protein, ha. Mamuna pinangga nga, naasyay una-una cholesterol. Bad cholesterol. Maunik yung close mga pinangga, nga inikaon ni mo sa naay cholesterol 5 minutes mulapot dayon ang dugo. Mulapot ang dugo mga pinangga. Mabita nang tanaw nyo na kanang mga tao nga dili vegetarian. Kung kuhaan ni mo siyang dugo, ang iyang dugo itong nga lapot. Inikabunos dugo, pertindugaya mahurot. ang vegetarian mga pinangga, pulag dugo o nya lap, kanang dili lapot. Dili lapot mga pinangga, hamloy. Mo nang pag magpabuno mo dugo, nagikas vegetarian, wala na. Layo rang 10 to 15 minutes, hurot ng iskabag. Kaya man magliso dugagis dextrose. So mga pinangga, hinumdumiha na ay cholesterol. Mga pinangga, muna ay maghatag impurity, santod mag blood clotting. Kaya di siyempre pinangga, blood clotting, kaya mahitabo, hinay na mo daloy dito sa imong artery. Kung nang imong heart mo, paspas o gumba, di apektahan ng heart. Then pinangga, kay musala mo na siya dito sa imong kidney. Ang dugo, wagi mas dugo, kidney no. Di ang mahitabo mga pinangga, wala ang cholesterol, dili na masala sa kidney, musangit. Imong uric acid, wala na. Imong blood sugar, ito ah, pinangga. Salaon na sa kidney, munang madaot na. Munang madugay, madaot ang kidney, munang madialysis, mupong. Onya mga pinangga, di mahay blood na po. Mara din, nanapugay hypertension. So, muna pinangga ang kadautan nga ihatag sa cholesterol sa lawas. Kamuna'y maghuna-huna, kaya uban raba, gusto gini paminudo, ayaw ka og isda o karne, kanang bangus to. Kayo yung hangka namin tatay at nanay. Basta mulangoy, isda na. Pagmulupad, langgam na o manok. O karni na na siya. Pag naiduhay tiil o patog tiil, karni na siya. Pag mukamang ditos, dagat, pinangga, agoy, kinhason to siya. O, gingo na siya mga seafoods, isda o kinhason. So, kasi nabot na ta, ha? Niya ka na silang tanan, kaya na may kinabuhi, mudugo man. Napukoy na mitog, di ba? Naingon lang duguon, o katong dili duguon, o nagya po'y dugo. O, ang yan lang, na'y white meat, na'y red meat. Kaya mingo siya, less dog, makadaot ang white meat o red meat. Parihas ra. Parihas ra pinangga. Kaya ibutang na to, mukaon siya duguon. Red meat, ang English. Kaon siya gamay lang. Na pagabot sa white meat, daghanon magkaon. Mga pinangga, ha? Okay, so niara mga pinangga. Naani siya mga pinanggay, cholesterol, sunod, uric acid. Ang uric acid, muti mo deposit sa mga joints mo na mucosic arthritis, pirmilotendonitis. Pag ana mga pinangga, sa kamot nila, niya, di ni mo tulakon, di mo tuliit, tendonitis. Pag hubag ka na sa joints, joints arthritis na. Okay. Inya og sa tuhod na kalukit, rheumatism. Tanan nga mga joints, ha? Pinangga, abaga, hawak, nimo tudlo, muna arthritis. Agoy, pinangga, kay tua, namuyo pa maglaing bahin sa lawas. No, maabot pag dito sa spinal cord, patilan. Manangingo na pala, uy, osteoarthritis. Osteoporosis. So mga pinangga, ha, uric acid. So dito na makuha sa isda o sa karne. Tanang mudugo, ha. Mo na nga, si Dok lagi, anong bawalan maminimudok. At least karoon nakasagot mo nga. Ang tanang protein, naana siya ay product na gitawag o uric acid. Tanang protein, ha. Apil ang beans. Apil ang beans, oy. Naa siya uric acid. Kaya lang, sumasi study, nara daw panit. Wala sa unod sa beans, so as panit. Unang ang sikrito, tanggalon imong panit. Tanggalon ang panit, mga pinangga. Unsa ang pagtanggal sa panit, kumulan sa gabi, pagkabuntag, kumuton. Pwede nimo sangagon ang mani. Soybean, sangagon, humantaphan. Nawa ng yurik. Uy, ang munggos, taugihon. Di ba matanggal ang panit sa taugi? So, muna mga pinangga, sa diyang imus yung taugihon, pinangga, mawala ang uric acid. Ang iba, mingon man, nga imo ng humulan. Pagkabuntag, usan ni mulat ang iyabo. Ang iba po, inigbukal daw, pagbukal na po iyabo, dili pinangga, naagin na nipilit sa panit. makuhaan lang ang uric acid ng yabo-yabo. Oh, pinangga. Pero pag di matanggal ang panit, naagya po uric acid. Okay, so nagkasinabot, ba't ah? Kaya man ang ma-educate mo, kamo'y nakasabot nga nung nagkasakit mo. Pero malintano man po ning uban. Okay, sige mga pinangga, ha? Sunod na ni pinangga, naa siya itawag na itong methylcholantrin. Kaning methylcholantrin, mga pinangga, sa diha ding lutuon nimo ang gitawag na to karne, lat-an nimo. High temperature man, pressure cooker pag yun. Manggawas tong methylcholantrin. Then sunod pinangga, na siya gitawag na to salmonella. Ang salmonella, commonly makita nimo dito sa itlog. Ang itlog, daghan man ang bakterya. Oh, basta pinangga, dili organic. Ah, so pinangga ang itlog na dagang bakterya. Ah, unsan lang organic do, kanang pula, dili. Bisaya, dili po. Kanang organic nga, kailangan ni mo sa nagatiman, wala ginapaka og pids. Wala po gibuhian ang manok. O wala gibuhian ang manok, mga pinangga. Kay buhian ang manok, mangotkot mantugwate, mamungkag mantugtae, nga mangita mantugbitok nitong ulod, mga pinangga, muna ilang kaunon. Muna nga, hinlo ng Bisaya. Dili. Dili hinlo ang Bisaya. Kusok kayo mukaugwate. Mangita pa yung bitok, samantalang ikaw, di man ka mukaugbitok o gwate. Di man ka mukaugulod. Ang ubang ipaagis, manok. Yamatos, itlog. So mga pinangga, ang ilanan ni mga dagag bakterya ang itlog. Sumasa research, imo nang pabukalan 30 minutes. Diyata pinangga, anang dili cultured. Dili cultured, anang dili kanang organic. Pabukalan daw ni mong 30 minutes para makuhaan ang bakterya. Kung imong lungagon nga mulampas ang 30 minutes, mag-multiply ang bakterya. So, but ba pasabot ba nga, ang ilanang nga nag-multiply, mulagom ang igyok. Diba ang igyok is red-orange? Pag mulagom ganina, nagpasabot, overcook na, grabe, nag-multiply ang bakterya nga. Nauna mga pinangga, ha? So, moto ang salmonella. Pero kanang salmonella, naman sa uban mga pinanggang mga itawag na to pinanggang animal product. Oh, kari ha? Then sunod na ang mga pinanggay gitawag na to o kanabitawang Trichina spiralis. So, ang saman ng Trichina, Dok? Mauna siya pinangga ang mga bitok na naas isdan sa karne. Oh, mga pinangga, ha? Mga na yung magitawag na to worms-like parasite. Ang common nga naanini nga makitaan sa imong human eyes, dias karne sa iro o sa baboy. Una, tataro nilang baboy, no? Butangan nila pinanggag kanang suda. Oh, mga pinangga, suda. Ay, mga pinangga, pati ang iro, mga pinangga, manggawas yun ang bitok. After few hours, pinangga, manggawas. Pero kanang iro, ay mo nang lutuot, pinagbukal-bukal good, niya, kuha kang tubo. Sapon mo itong tubo, buha po niya, ipatundog mo sa kaldiro. Mukat-kat pinangga ang parasites, murag mga miswa. Muna, nagpasabot nga, bisan sa kainit, sa kalayo, kabugnaw sa ice, dili siya mapatay. Then sunod mga pinangga, kaning itawag na ito, benzopyrin. Saneng benzopyrin, mga pinangga, muna ang carcinogen, mga pinangga, nga makuha nimo dito taba, mga pinangga, sa isda o sa karne nga gisugba. Isugba man la pinangga, kay ingo mga uban, kanang uling dok, makakanser na, nako dili oy. Pag baga diag uling, pagsugbag talong o saging, naabay makakanser, wala. Dito na pinangga sa fatty foods, ang iyang kolesterol sa diyang mutulo dito baga. Niya mo anana, mo aso o balik. Katong iyang gidala nga aso, pinangga, nagdala to siya din so pairin. Nakikuangan pa man ta mga pinangga sa iyahang din so pairin, butangan pa na itong nusnusang pagkaigmantika din. Psh, psh, psh. Ang pisik-pisik mo raganahan ta maminaw. Nga, psh. Grabing aso pinangga. Ang daghan kay siya din so pairin. Nga matod pa pinangga sa research, bisag di ta mo kaon o kanang barbecue sinugba. Eh, daghan kay daplin as kula at mga eskulahan, di ba daghan kay turo-turo nga kanang giingon nila mga pinanggag Adidas. Saan mo siya Adidas to, kanang tiris manok. Nga, daghan mga pinangga o kato mga sitaw ka na pinanggang kuan, kanang pinae. Oh, ila, isaw. Oh, pinangga ha, may daghan. Street food. Ay, mga pinangga, grabe dahil siya pinangga o biya ka ng binso pairin. Karun, di man tamangaon na pinanggang sinugba o siya din ha, na hiniyong mugikas karnig isda ngay kolesterol. Dito ta mabiktima sa sigarilyo. O, sigarilyo mga pinangga, matod pa sa research, nga ang gitawag ko no mga pinangga o isa ka kilo nga sinugba equivalent daw na sa 300 sticks of cigarette. Dili dito 600, 300 sticks of cigarette. Karon kung buaw kamukaon o manok isa ka kilo, mura kag nagsigarilyo 600. Karon di ka karot sa kilo, kaya medya kilo ra imong mahurot, mura ra kag nagsigarilyo o 150 sticks. Kung 1/4 sa kilo ra ang imo pinanggang mahurot, mura ra ka pinanggag nagsigarilyo og 75 sticks. Sa to pa lupig nimo ang chain smoker, kay chain smoker tulo ra man ka kaha. Nya pila ka buksulod kada kaha 20-20, so 16 para ka buok. Nya ikaw 1/4 kilo equivalent sa 75 sticks of cigarette. Muna pinangga, bisag babae ka, di ka manigarilyo, hay, gutibi, di hapon ka. Kaya nga naman mga pinangga, ito aman, kay aso, na may aso good ang sigarilyo. Mabitaw na nga sa mga user of sigarilyo, mga pinangga. Kuan ni siya ka ng tawag ni pinanggang, kuan na siya ka ng 30% lang ang ilaha pinanggang nicotine. Sa audience mga pinangga, dito sila makakuha of 70% ang audience. So, maingon din sila mga pinangga, ay mga pilosopo ba? Manigarilyo na lang ko, Dok? Manigarilyo na lang ko, Dok? Ingat naman, 30% naman sa user niya, 70% maka sa audience. So, tama po ka, pero walang yun mo gigamit yung hotok kay, di ba, makatubang mabugag manigarilyo? Oo, makato ka na din magsinigarilyohay mo sa istorya bot-bot. Ay, naanaman kay 30%, niya nikuha pa ka sa iyang 70%, di mo do, 100% na pinangga ang imong nikotin. Manandi kay kalugi, pinangga, di ba? Antong magadugay, magka-burgers disease na ka. Kana bitawang murag mapaso na bitawang masunog ang tumoy sa imong mga tudlo. Tudlos kamo, tudlos tiil. Ang tawag na Burger's Disease na pinangga.
2: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
3: Naun sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
2: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga bitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko upa-check up. Ug klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala pang gihapon kong mauli eh.
3: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
2: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
3: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
2: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
4: Serbisyo Publiko.
2: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.

0: Kolesterol at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Ako dahil si Flora Purnay, taga Pantuk. Taga Purok Buongon, Hingking Pantukan, Davao de Oro.
3: Ma'am, ano sa imong ginabati?
2: Sa una kay si kong kabuhion niya, sakit akong likod. Di ko katulog, isa ka posisyon, lugay ko katulog, kay bunga. Di ko kasabot akong matiyon, di ko katulog sa imong gabi. Sige kong limpag-limpag, kay bunga na niya. Tingala na ko nga, usunay nga bunga. Nga. Tarong na kong lawas.
3: Pero nagpa-try ka nga, nagpa-check up ka sa...
2: Sa una, nagpa-check up ko 2021 dere. Ang akong reklamo kay, ang akong TL na kuan. Anong siya nga nang nahubag ba, hupong. Nga, hindi trouble na ito. Nga na naman si Dok na sila kaunlan imong gamit mga tugay, tuwa. Kabuyon ka, wa kay kunin kuan ato nga kung sana, pero kabuyon di ko akong tugan, kaya kung kuan, katunyod ang kidney mo, ako ang gina patambalan si Ihay siya nga, naman kay gallstone. Wala lang sa kwarto ni Pupus. Dito yung kunin kuan sa akong kuan, wala ko na ko ating mana. Sabi ang 2001, 2, 3, 5, 2005 na karon. Murag nakinundo ko siya yung ganyan mga gallstone. Mutuyan ko doon eh. Nangyari ko sa kumala nga anak. Check up ko. Yan ano ko siya. Dako naman yung gallstone. Igumi ni 25,000. Ato mo yung ano. Kira ka ano, 150 daw. Sa iya hana daw tapang. Nakalimbang na daw. Ibang ko nga. Sikog ko sa kumala. Ang naklagig doon ay mahalo ay 25,000. Sa ako na nagsigungan. Para makuha lang tayo, makatulog kay isog ko. Basta na ang organ na daot ko, hindi ka katulog. Ako rin ni Andy niya ato. Siya di ang pag-angin ako, ikaduha ni Palomog ko. Naamong ko ikaw, nakita na rin nga niya. Interview na po ba? Kung ano siya na po ang interview. Mahayo daw. Upin daw kayo. Niya, ito di rin mo. Kung murag, nagkamot yung tigong. Ito mga pagto sa politiko. Nagkamot yung tigong-tigong. Anang utang niya ito. Parang sa 25,000 eh. Okay naman daw mga anak. Sumaksupan ka sila. Ano lang sa kuwan din. Pero hindi nakatigong ko. Ano ko atong kuwan? Biyaging Martes. Nisugda na ko buhay this. Kita yun na ko ngayon. Hindi lang na ko mga bako. Dito na rin, mga pangbang di ayun.
3: Kung saan mo nga nakakuan ka diri sa Doc Lagit, ma'am, na clinic?
2: Sa radyo, mga ko na siya na Ilhan. 2020 pa, nagapalo na may siyang programa. Wala pa may sakit pa ito. Nagakuan na may siyang mga pambag, nagasunod na may. Wala na may nagakaon mga matikaon. Pero di ba yun ato may iwasan? Katong patambal ko na rin kini trouble. Ano gani ko nga nung napo may mga birthday, mga pista, mawal, may mga matikaon. Hindi na lang tapos magkaribir yan. Ano mo, magkakaon dito yung lami. Yan lami, naamdong bawal sa lami.
3: So, kumusta ma'am? Pag-avail mo sa cleansing program ni Doc Lagit, kumusta ay mo pamati ka ron?
2: Uy, okay na kaayo. Mga kung naipanood to, no? Ya, ang ako alam, mura, di kayo katulong. Di pa kayo katulong taron ba? Sa kalipay siguro na yawa, no? Ginoon yun ang nagkuan ba?
3: Bila ba lang ka, simana ka nag-cleansing, ma'am?
2: Ako man, gugwatong Domingo. Naman sa guy na after 4 to 6 follow-up check-up. Naman sa dero balay mo. Ako'y ma...
3: Pero na nagigay makita na nanay mga nang mananggoan, nang gawas yun ni panglibang ni mga kuan.
2: Oo, nagsawag ko kay this no. Pagka, dito sa alas 9, nala ko natala nga kuan na bato-bato. Pagka kuan yun sa Bado, nanapon, sa Domingo, gamay nan lang. Ginatigom lang to nato.
3: So kung sa itong mga gipang bawal ni Dok Lagit, likayan na lang ito, ma'am, no? Para dili na bubalik na ito ang galston. Kung sa may mong mensahe sa ito ang mga tigpaminaw o tigtanaw sa

0: streaming sa Facebook page nga gusto nga makaangkon og kaayohan.
1: Oh, so man na parihan ako nga na ay gusto no. Tumutay na na ninyo nga ana na nanang mga sintoma. Ani yun mo dere kadto flagit kay siya ra gyud makabalo sa unsa na pagtambal. Kay sa maadto mo ospital nga tirahan na mo mas dagko pang presyo kay kung mo-operahan ka, diri ade ka dayon kalakaw lato. Nga mahal pa yun. Dire kay, di man hassle nga sa balay na lang ka, pag dingin ka, hindi ka magkalakaw lato. Ano kay, ikaw ko sa tira na mga makalibang nga, hindi mo kagutumon kay na may mga Diyos nga puts at lingo. Okay na dyan kaayo ang iyahang tambal. Basta kay, papalo lang dyan ka sa iyahang instruction.
0: Daghang salamat, ma'am.
1: Salamat po siya.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
3: Doc Lagit, servisyo publiko, servisyo publiko, servisyo publiko.
4: Bawal magkasakit!
5: Bawal magkasakit!
4: Bawal magkasakit!
6: Okay, then sunod, ito na ta. Mga pinangga, matod pa, naapoy gitawag na itong nitrosamino. Kombinisyon na pinangga sa nitrogen o ammonia. Mamana, tanawan nyo ang mga hotdog. Diba, uniform o color, no? Diba? Ninda to color, pink. Sa nitrosamino, pinangga o ammonia. Nitrogen o gamonya mo na yung nitrosamine. Muna pinangga nindot yung coloring. Kunya matod pa mga pinangga nga kwani siya ka nang tanawa sa una nga sabi ninyo na mag propesya mga pinangga sa Biblia. Biblia sa una kanang versikulos kapitulos Biblia nga Leviticus 11 Deuteronomio 14 nanay duha kakalahi ang kanyato. O kanyato ha, wala pa na ginapakaog pinsog hormon. Nagitaw na clean or unclean. Masahan na ninyo ako. Pansipay mo na. Basta ang naihimbis, clean. Ang walay himbis, unclean. Diba? Ang dili buak o kanang tiil, unclean. Ang clean katong buak o tiil. Pero bisan pag buak o tiil niya, di man siya buusap, unclean siya na bilong, mga baboy, mga baboy. Mga sa balista, ano yung nag-apply? Pero mga pinangga, tingala ko nga, kung mapalit sila isda, bangos, tilapia, kanag yung naihimbis, tamban. Nga nung pag-abot sa balay, ina mang kiskisan, tanggaon mo laging himbis. Diyan na hitabo, mula na po ninuan siyang haluan o pantak. Di haluan. Ang haluan, nahimo ng pantak. Kaya wala may kaliskis. Deho na una, ada na ninyo, beta. Gaido kung tumbag ka na ninyo. Nga nung inyo man ang kiskisan, be. Nga ang clean, magkakatumang kang naihimbis. Ang himbis may nakaklean. So, mga pinangga, muna matingalat, ha. Pero ni adi ay. Sa Biblia, naamugoy propesya. Pag-abot niya sa Jeremiah 45 verse 5, nga naging tagna din na. Ang tagna din na mga pinangga na. Puan ko, no? Katoko nung ang tanang kadautan ibukbo sa tanang unod. Ang tanang unod pinangga na bubuan o kadautan. O asa na, 1 Corinto 15:30 maybe. Upat ka klaseng unod. Unod sa tao, unod sa langgam, unod sa hayop, o karni sa isda. Muban magudit mo sugot na tawag kong karni ang isda. Ang Biblia ang nagtugan na karni ang isda. Tanawa tong mga katsila, matos palingki, palitag kong karning baboy, karning baga, karning manok, karning isda. Kay karni mo ng isda. Alam mong supag niya. Pagbasa mga magbiblia. Sige ha. Okay mga pinangga, i-prove na ko na katong giingon nila nga hinlo sa una, dili na hinlo. Paglitok sa Jeremias nga igabubo nako ang tanang kadautan sa tanang unod. Be, tanaw na to be, mga sabadista, manawag ka sa mga sabadista ha. Diba, mga onman mong manok, baka, no, ubang langgam, ubang isda. Lalo nga, pag-abot sa riptide, di man mo mga og isda. Nanong pag-abot sa bird's flow, di man mo mga og manok. Nanong pag-abot sa foot and mouth disease, kung tinoon ng hinlo, nanong di man mga on og mga baka, karnero. Subot pasabot, nawala na ang bisa, nawala na ang effect. Nahimo na siyang hugaw. Tanawa, pag-abot sa E. coli bacteria. Dili, abot lang, E. coli bacteria, tao ramay di paliguon. Labi na dutong na isamad, o kanang mga babae, kidagpo mo nagsamad. Pero mga on siya lang isda, nga nakit-kit o E. coli bacteria, na on sa mga tao mo. Mga pinangga nila. Kung mag-research, dahil mo pinangga sa kanabitaw internet. Try nyo i-research o naapanaarong pinangga ha. Sa www.uscancerinstitute.com. Kaya murag ulitaw pamangkuan nga nag-research sa nasa una. Dito pinangga gipahayan na kanina yung karning baboy ha, Muslim, di man mukaon sa barista. Iglesia sa Diyos, Espiritu, di man yung mga ono. Oh, pati ang iglesia man po siguro eh. Di mga on pinanggag dugo. Okay, nga no kuno ang karne nga baboy ha, usa ka gramo. Usa ka gramo istoryana, usara na katutsara nga bugdo. Or kanang mat size, uspuno ra kadako, isa ka gramo. Matod pa, sa baboy, 150 million ang bakterya. Oh, ang baka, isa ka gramo, ha 100 million ang bakterya. Ang manok, 65 million. Ang isda, 50 million ang bakterya. Ingon sila nga, maba nang di mo matingala nga nung magsakit ang tao. Tanawa sa doktor, ni Uyon magkuanan sa mga doktor pinangga nga germs theory ba? Na ang hinungdan daw sa sakit kanang germs, bacteria, virus, mga parasites, mga germs man na. Nga nung magsakit, kay sa germs theory, nakakaunday sila na ay germs. Tama! Sige, kaong isda, karne, ana, apil na ng mga itlog, nahimo pang balot Pinoy. Gisulod o gibalot o garina, nahimong quick-quick. So, mga pinangga, mao daw na ang iyang bakterya. Uy, ila pong giton ang pinangga? Kuha sila tais kabayo, tais babo, tais sa kaning kabayo, baka o karabaw. Hala, ang usapod ka gramo anak pinangga, eh gaan raman na, dako naman ang apusporo. Doon na dahil sa'yo 35 million sa bakterya. 35 million sa bakterya. Muna hinuktok sila mga scientist, sumanilag research. Siya unsan na lamay atong kaonon ani aron makadagino tag bakterya. Ay, mga pinangga, ingon itong isa ka scientist mo, kaon na lang itag tae yan eh. Okay, 35 million sa raman ng bakterya. Onya mga pinangga, the worst kay naapag yung pinanggay kuanday mga pinangga, naapag yung DICI ka ng mas sunod nga propesya. Mabitaw si Doc Laget, encourage kini mag-vegetarian mo. Para iwas disease pinangga. Eh sa Biblia na, ikaduha nga propesya nga words of di yung ka matagbaw o kaon. Di yung ka mo undang. Laliman ka, bisag mo abot na ng ikaduhang hampak nga ang tubig sa dagat mahimong dugo, ikatulong hampak, seven plagues ba? Ang tanang tubig sa sapa mahimong dugo, diha na gud sila makahuna-hunag muundang o kaon. Diha na, katong di kahuna-huna karon, ay kanang panahon sa hampak makahuna-huna na yung kaya, nahimong namang dugo tong tuburan sa tubig. Pero, ulahit na, daghan na kang sakit, nagisilutan na kasampak. Karon pinangga, paibaw unti ka. No? labi na sa tanang mga nag-aabtog clinic, para makasabot yun mo asagi ka ng mga sakit, mga pinangga diha sa wrong nga lifestyle, unhealthy lifestyle.
7: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
8: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
9: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na! Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body check-up sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
10: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so mga pinangga niya, Karoy, nagbalapuson, no? Kuhan ka ng mga pila na gani ka dugay naghimog medication dali sa clinic?
11: Yeah. Isa pa man din ako dito.
1: Okay, isa pa. Okay. Pero mga pila ka semana?
11: Yes. Yeah. Sa pagkakataon, naubos ako yung siya na yan. Naubos yung
1: mga so, mga pinangga ko, ano eh? Mga 2 weeks na ka, wala ka balik din eh?
11: Oo.
1: Okay. Mga 2 weeks, so, subliyo na to. Nay, ka nang, unsa to'y pangalan ganin mo?
11: Rita.
1: Rita
11: Gakal.
1: Ansa?
11: Gakal.
1: Gakal. Taga-asa man?
11: Taga Don Lorenzo.
1: Don Lorenzo nga Turin. Pila may edad din mo ron?
11: Parang umaabot.
1: Mag 58 ka ni. Kung sa tuwing nahitabo ni mo nga nag-anhi ka sa klinik?
11: O ang sasya ko, dahil akong paminay.
1: Katong na-stroke ka?
11: Oo.
1: Na-paralyze. O, unsa na to kadugay nga murag na-paralyze ka? Bago-bago pa to? Mga bulan pa. So may ganit kaya nakaanghi ka dito sa klinik. Kinsa may nag-refer sa'yo mo dito?
11: Akong suon nga dito.
1: Ah, nakaigsuon nga. Naayon na po siya?
11: Oo, nag-aano po siya. Kaya sila pa naman siya.
1: Ah, daghan na kaigsuon nag-refer sa'yo mo. Siyempre yung mga ibang bati nila sa una to.
11: Ano sa bahay ng bati
1: niya? Ah, silang kidney. Ang sa ipili doon to?
11: Palomar.
1: Ah, Palomar. Taga-asa po?
11: Taga... Lorenzo Lagapon. Ramihan.
1: Ah, sa Lorenzo Lagapon. Okay. So, mo ni mga pinangga, no? Na stroke ni... Diba yung ang baga-pagari? Ay, ni Alalayan magano?
11: Alalayan ko.
1: Pero diba doon ha? Doon mo nag-anigre?
11: Oo.
1: Ah. So, duha ang nagawa niya, nag-abay nga naglakaw, bali, nagsaguyod pa mga ni Daytod ko, no? Nainumdum na Daytod ko. So, human sa imuhang cleansing program, mga pila ka semana bago ka nga naka-recover na kalakaw na ka? Ana? Dito, tindog daw, tinood ba ni nga wa na ka na stroke, ana ra, kamot? Wala na, praise the Lord, no? So, muna nga naka-recover yun din taon si ma'am, no? Sa iyahang balatian. Kung sa pagkato, nagtuob ka? Tuob ka, gihimo, ginimo tanan.
11: So, ay, so, pagka, wala ko, dami-dami,
1: kanagya na niya. Ang bawa, huwag ka maglisod og diya sa bawa. No, basta ka nag yung karne, mga subak, bago na grabe, no? Kay mama na itaas yung kolesterol, o mama ko yung mag-high blood, niya mo ito yung maka-blood clot. So, mag-amping nag yung ka. No, may gani kayo na iigsuon mo nga naka-istorya din eh.
11: Huwag na pabalik ka nito niya. Balik ka mo nito.
1: Ang lagi, ipapalawap ko ka. Unsa may ka-istorya nimo sa ubang mga nga paralyzed parehas nimo kaniad po nga naminaw sa aturon?
11: Yan po yung mga kuan. Ang kuan ang kay pipitina mo parehas.
1: Ako ka na eh, panhigo kay daghan naman ng utama sa imo, no? Okay, laliman ka, ikan ka na stroke. Nga karoon nga, yan eh, kuan ka, kanang sitawag na to nining may fully recover na ka. No? Okay, so malipayo na. Smiling na. Oo. Kaning, ang sabi pangalan ni Motro?
11: Rita.
1: Rita?
11: Rita Palomar Gakal.
1: Palomar Gakal, taga?
11: Taga Don Lorenzo.
1: Kaning sa may puan dapit? Ya Lorenzo?
11: Papuntang Eden. Pero
1: dyan. Papuntang Eden ka, Bayabas, Bato. Dito day ka nga Don Lorenzo. Okay, so muna mga pinangga na nagbalampuson, no? Nya magsaad nga mag-amping na Diyos. Ha? So ang Diyos magpanalangin.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
3: Doc Lagit, servisyo kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.
6: Tinood, pinangga, grabe magyot, natuman magyot ang propesya mo na nakaingon ko. Tinood, yun yung manalagnas, badista ba nga, si, ang tawag manila ni Mrs. Ellen Harmon Goldwhite. Maugin ni pinangga ang fourth writer sa tibuok kalibutan. Oh, nailan ni siya nga fourth writer sa pinangga? Kunyat, iyon yung kong tinood, no? Kaya bisa nga niya itong pagkabangga si Roplano dito sa Twin Tower, siya ragoy nakatagna pinangga nga tinood as Testimonies Volume 9. Mga pinangga, tangi, yung gitagna ha, kay si Nostradamus, dili man yun, kumplito pinangga ang iyahan tagna. Oh, inga, tagna raman siya na ay mabangga. Kato pinangga, tuwag, bangga ganyan Twin Tower niya. Gingon si Sister Ellen White na ang materials daw sa Twin Tower, mga fireproof. Naliman ka, mga fireproof. Sunog sa Texas. Iyak, iya pong itagna. Dagan siya itagna. Amo na mga pinangga, risata sa pagkaon. Kaya mo niya itong topic ron. Kaming gitawag o healthy lifestyle. So pinangga, kamo ni magunahon na ha. Basta si Doc Lagit, gilab mo ni Doc Lagit. I love you. Muna, ang atong programa, ang atong dagnay dire, kudnin na to, pagda. mo na si Dr. Pangga kay tinuod man gini ng Pangga. Oh, nya kanang giingon mga pinangga nga mukaon daw ta live foods. Ah, may live foods anang mga karne nga nangamatay man na. Ang live foods kato yung plants sa nga tanaw ra man imong ilang tubo, no? Pinangga amato di ko sa waste matter pa, waste matter sa dito balik ta. No, mga pinangga ay cholesterol na uric. Unya dito day sa iskimo mga pinangga. Kay mo na ikatarungan sugatan ako ni mga sabarista ilang gamitan. Karon do mopuyo kag iskimo. Wa may gulay dito. Kung anong mopuyo magpug kag iskimo nga perti man ang tugnawa wa man gyud mabuhi. Unya naro ba siya sa Philippines kag puyo nganong iyang lifestyle iskimo man. Oh, ayaw dito sa iskimo, ayos may daghan dito. Mga pinangga nina. Dito carnivores ko dito pinaga kay Eskimo man. No? Muna ilang ikuan. Mo dito pinatanaw yung lives pa na sa mga tao nga nasa Eskimo. Carnivores man sila. Abin yung pilay height nila. Ang ilang height mga pinaga 1 yard. 1 yard. Pilay 1 yard 36 inches. Pilay lifespan sa mga taga Eskimo 1 meter. 39 years old patay na. Oh, mana pinanggay mga lifespan dito sa Eskimo. Sugot mo. Nga abot yung 39 mga matay na mo yung inyong kitasan. Napukoy nabasahan dito na sa kwan libro ni Sister Council sa Netapon. 375 mga pinangga naging on dito nga. Sa una magong panahon. Mga pinangga, kwan ay kaning tagas o kinabuhi ang kwan kanang mga tao. Pagbigay natin sa namo ko ilibro rin ako na lang ng ukayo no, makitaan pa ito na ako. So, pinangga ang kinabuhi dahil sa mga tao dito. Sa una, tag-as o kinabuhi. Tag-as pinangga kinabuhi. No? Suma pa sa record sa Biblia mga pinangga. Gikan bitaw kang kuan. Gikan ilahan ni Adan ba? The 10 generation. Tagas yung kinabuhi, oy. Tensa, oh, makitanto na ako dari mga pinangga. Laliman ka mga pinangga, basta si Mahalalel, 900, ang iyang edad pinangga, niyabot siya 977 ang iyang edad, bago siya namatay, o tagas yung edad mga pinangga. Hantod, abini mo ang sulat dito steroid mga pinangga nga ang height kuno sa mga taong kay si Adam 12 feet man o mga 12 kung sila ay giganti man sila ka height pero sa dyan sige na sila kaukar ni pinangga nagkaus-us ang ilahang edad ni us-us po ng ilang height o, ni us-us pinangga ang ilang height o ang ilan o, basahon yung pinangga the whole chapter of Genesis 11 pinangga na din na si Shem niabot yung 600 ang edad si Arpaksad 438 si Sela niabot 43 Eber 464 si Pilig niabot 239 si Rio 230 so nakaubos ba pagabot ni Nahor 148 si Tira bintaha kaya may balik 205 si Abraham nga giilang father of faith 175 si Isaac 180 si Jacob 147 oh naana po ni Genesis 25 ninyo mabasa o Genesis 47 karon pagabot sa time of David di ba Salmos 90 na mabasa versikulo 9 to 12 nga ingon si David sa akong naabtan di wa pa namatay si David ingon siya sa akong naabtan diri mo edad pa ng tao o 70 to 80 70 to 80, ingon siya, tiguang na kaayo. Huwag na iubang nga gigrasihan, muabot siya ang utsinta ang Diyos. Katong gigrasihan. So, muna yung pinangga, ang ubang na disgrasya, ligyong kaabot. Pero ang gubay, gobyerno karong pinangga, gitagaan tao ka na kung saman challenge. Na huwag muabot ka 100 years, makadawat ka sa onag 100,000. Karon gidubli gihimo man ang 200,000 Ang akong lula sa Dumaguete, nakadawat na to kay edad naman sa Pinanga. Pagadto na ko sana 106. Karoon na na siya 109 years old. Oh, mga ubag niya, oh, kumusta? Mga kaliwat na ubag, no? Mga paltingka. Oh, na da Pinanga, mga loristo. Oh, muna mga kwan, mga kaliwat di Duklagit na nadi na Pinanga. Dagan pa, mga Esmeralda. Oh, muna Pinanga at mga parinti di Dumaguete, mga kaliwat sa kumama. Sa kumpapa, basinog, tagalugin ko kay Panggalas. Panggalatot mo to kumpapa sa mga taga Pangasinan, kung sino man yung mga kalahi ni Bong Pablo. Pablo Bong Lagit, dili Lagit sa Bisaya, Binisaya ang Lagit ay Lagot, Lagot ha, kaya dito ba sila kaila dito Lagit, Lagot mga Pinanga ha. Ang mama sa akong papa, ang kanyang mama si Maria, Lola Maria, ang kanyang papa si Lolo Luis. Si Lola Maria Soriano Lagit, Lagot. Si Papa Lolo Luis Lagot. Ang kanilang anak si Pablo Bong Lagot. Yung pumunta sa Davao kasama nila ni Aning at saka ating Lagot na taga Pangasinan. Ay baka kung kayo po yung ano, kayo po yung kamag-anak. Yung kamag-anak ha. Yung kanyang mga kapatid, lalo na si Auntie Leone. So, pwede nyo po akong kontakin. Nandyan man yung mga number ko. Pwede rin kayo mag-message sa Doc Lagit na Turopat. Hawagan nyo yung number ko po na 0597-920-0975-13-67220. Mga, dati po mga taga Santa Maria San Cinto, no, malapit po sa simbahan ng kanilang bahay. Hindi ko na namit kay hindi na ako nakapagdalo doon sa kanila. Wala po akong contact. So, please po. Okay, so, muna mga Pinanga. Singit lang tagpanawagan. Okasyon nakita sila. So, mga Pinanga, hinaut nga matag-usa ka na to, mag-amping para mabat na nato ang healthy lifestyle. Kaya kung mukaon ka Pinanga o animal, magkamubo ang ilang lifespan. Ang mukaon, lubo-mubo po kayo na man pinulungan nga nag-ingon, we are what we eat. Munang mo ita Pinanggag Life Foods, tanawang mga tanong, nagtubo sila pataas mga Pinangga towards heaven. Niya, ang mga kahoy Pinangga, grabe, daghang mga lubasan, tag 100 years kapin ang ilang mga edad. No? Grabe Pinangga. Munang ingon, we are what we eat.
12: So wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
13: Dok, dok, dok, dok, isa dok. Ay kalagot, lumipunta kay Maminaw da.
9: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
14: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM.
15: This is the Philippines First and Asia's First Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Paibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa, sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
17: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon, nga wala kini magdala o paruganan ni ining sibyahanan.
18: Sairon ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sairon ta! Og, ari ang inyong anchorman, Mr. Kick!

Okay, mga kabida. Ano yung nasab kita ni atong usa ka oras nga tulumanong sayrunta. Sa ngalan sa itong sibihanan DX OD Infinite FM 96.1 o madungog usab kita sa Light FM 90.9. Sa ngalan sa itong station manager Ma'am Rose Bulpa, sa ngalan engineer Wolpe Orio o sa itong kaubanan speakers lawak si Papa Kibs Osbungko, Mr. Kick Sayrunta, Happy Sabado. Aga siyempre ang atong halangdong mayor nini atong syudad sa Panabo, si Honorable Mayor Jose Joe Rilampagos. Murag naakaroon sa syudad sa Davao City, no? Kay adunay panagtigom ang PDP National kinatibukan. Aga mayong odtopod, Happy Sunday sa atong executive secretary ni atong siyudad sa Panabo, si Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan. Murag uban po siguro si Ma'am Juan dito. Okay, konsehal Boss GM Henteles Rilampagos, ang atong number one city councilor ng siyudad sa Panabo. Okay, Carmen Municipal Councilor Josipos Bungbor Henteles Rilampagos. Sa atong halangdong board member sa segundo distrito ni atong probinsya sa Davao del Norte, Attorney Jake Rilampagos. Basta Rilampagos, okay kaayo. Okay kaayo ang serbisyo. Basta Rilampagos, mga kabida. Kaysama sa amahan, maupod ang sistema sa panerbisyo sa mga anak. Munang makayunta, like father, like son. Aga siyempre si Ma'am Juan, dili pa man na politiko, pero mo na kini ang itudlo ni outgoing City Mayor Jose Joe Rilampagos. Kaya siyempre last term naman in town sa atong buutan, pati nabangon o gawalay pag-atras sa pagpanerbisyo. Muatubang, mukiter sa atong mga kaigsoon ng panabuans ang pagpili ni Mayor Jose Joe Rilampagos sa iyahang executive secretary na si Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan, na mo'y sangunan, bilinan sa iyahang responsibilidad kay daghan pa og mga proyekto ang wala pa ginahuman. Ang uban gisugdan, ha, ang uban trabaho unon pa sa City Council. Kaya mamakana ato nga nadungog sa niaging State of City Address ni Mayor Jose Joe Rilampagos, mga kabida, na iyang gihangyo ang City Council, ang Legislative Department sa siyudad sa Panabo, na budgetan, suportahan, pandingan ang maong mga proyekto na iyahang pagabuhaton sa nagkadaiyang mga barangay sakop ning siyudad sa Panabo. So mukha na iyang buluhaton pohon ni Madam Juan Rilampagos Kapuyan. Kaya ato man yung nadungog, nakita sa gay-televise man to, virtual, ang daghan jud kayo ng mga proyekto ang kuan ni Mayor Joe Rilampagos. Busa ang maong responsibilidad, iyan ang yung isalig sa iyahang anak. Kaya di naman po lisod kumamjuan, mga kabida, kaya trabahong executive man. So dili na. Isa pa po, kung medyo maglisod siya, naaman na yung igsoon si board member Attorney Jake Rilampagos. So makaingon kita sa laktod na simple o kaya kayo na trabahoon ni Ma'am Juan ang iyahang responsibilidad puhon kung kaluyan, kung tugutan sa ato mga kaigsoonan, mga panabuans.
Ato pa pang nakita mga kabida sa atong obserbasyon. Kaya once a week naman ta sa city no, sa opisina ni Ma'am Juan. Og naniid ta dito. Og ato pong nasaksihan personally ang pag tratar o pag-akseptar ni Ma'am Juan sa ato mo ilahang mga constituent ni Mayor Joe. Kaya kung wala si Mayor Joe ang atong mga kaigsuon ng mga panabwans dito man mo dito sa opisina ni Executive Secretary Juan Relampagos Capoyan. So na-exercise na. O na-exercise nagmaayo ang iyahang katungod, ang iyahang buluhaton, ang responsibilidad sa usa ka city mayor. So dili lisod na. Kay mo na may naanda niyang buluhaton. So igo na lang kining dugangan og i-exercise pagmaayo, i-perform og maayo. So ato tong balikan niya tiud-tiud ang siyudad sa Panabo no. Og atong i-continue ning atong topic kagahapon no, kay pagkagabi daghanag ni daghanag na receive natong text messages. Oh, kabahin kini sa lungsod Scarmin. Oh, matod pa po diri sa isa. Sigurado bago daw na at ni istorya si Mayor Joe Relampagos, bahin kang Bungbor, Konsehal Bungbor, na iyahang tugutan na mag-mayor. Tinood na mga kabida. Pipili na kahigayon na diin atong na istorya personally. One in one si Mayor Joe Relampagos. Og matod pa niya kabida diri sa Carmen na nagpaabot sa iyahang mensahe ng utana kung tinood bagyo daw na ni Soltis Mayor Joe nalargahan niya sa Bungbor. Tinood na. Oh, matod pa ni Mayor Joe Relampagos. Dili siya sopak na kung unsa galing kung mga progresibong grupo, mga kaigsuunan na itong Carminians kung madusog yun, kung gustohon yun nila na himuong mayor niya sa lungsod sa Carmen Davao del Norte si Konsehal Bungbor Relampagos, why not? Anong dili good? Matod pa ni Mayor Joe, ulitaw man akong anak. Kung dili sortihon, makagasto, makarecover man na. Kaya nga naman, negosyante man na. So, buot pa sa buot na naghulat lang. Og kiningni ang tiempo. Og naghulat lang sa pagdagan sa panahon na diin ang atong makaigsoon ng Carminians lang ang giagad ni Mayor Joe Relampagos. O gato po ning ipadayo ning concern no, sa atong hisgutan gahapon sa kining ni ang namatikdan ni former Mayor Ma'am Jing Relampagos no, sa atong July 16. Nadiin aduna kita yung mga nahinabi ditong mga veterano, veterana sa natad sa mga leader, mga leaderes na matod pa nila na aduna sila ay namatikdan jud sa mga nagkadaiyang barangay sa lungsod Scarmin na matod pa nila wala na sa picture buot pasabot ang ila dadong mga kita sa mga tarpaulin o mga unsa diha sa mga barangay. Father and son, Mayor Leonie Bahagi o Konsehal Christian Bahagi, si Ilbi. So ako nakamatikod po ko diya sa Sintros Carmen. Huwag yun naong diya ni Vice Mayor Marcel. Puro na lang yun si Ilbi, Christian L. Bahagi. O kung ano naman, Mayor Leonie Bahagi o Konsehal Christian Bahagi. Wala na yung tinood si Vice.
So mo kanto mga kabida, adunay mga kuano kining ni ang mga nagahuna-huna o nagpaabot sa ilahang mga personal na mga observation, mga observation na posible kung magpadayon daw ang maong sistema na diin na mawala na sa picture, mawala na si Marcel sa ilahang structure. So nganong dili igo daw ipa palig-on nun ang Perandos Rilampagos. Kung pwede po, Rilampagos Perandos, pwede daw. Sokol man permis bongbor, matod pa ni Mayor, larga pa na kanunay. So aduna po yung mga pipila po dito na nag-ingon, na sikreto lang to ha. O gindir sa to, mantay sikreto kay ato mang nasairan. Kaya itong programa, Siren ta. So, ato, yun ang ipabuhagay. So, for kuan po daw, for seniority daw ba, okay ra daw si Marcel Perandos mag-mayor, niya vice-mayor, si Konsehal Bongbor. Pwede po daw. So, kanang tanan mga kabida, o salang kana na mga personal opinions, mga panlantaw sa umaabot na 2028. O kung na magpadayon yun daw ang maong sistema, structures sa Padre Ansan, so posible yun daw na mahitabo ang Perandos Rilampagos kung Rilampagos Perandos. Nindot kayo sa akong kabahin mga kabida. Daghag malipay. O siyempre, ang atong mga leaders magmalipayon kay mo naman ay panahon mga kabida. Mo na ang season sa atong mga kaigsuonang mga leader na diin adunay nindot na magatbang na adunay puwersa ba kay mo na dasig sa atong mga kaigsuonang mga leaderis. Nindot kayo eh. Bahagi-bahagi versus Perandos Rilampagos. Kung Rilampagos Perandos, sus kanindot. Nindot kayo. O gato pong namatikdan manggudihan na ng lungsod mga kabida. Kasa diha nga murag 2 times ta nakaanha diha. Ikaduhang higayon niya itong una, ikaduha atong namatikdan atong makaigsuon ng mga Carminians. Dihagyod sila muduol kang Bongbor, Konsehal Bongbor. Oh, wala gyud. Wagay mo adto dito sa kwan. Ubang mga konsehal. Oh, labi na diha kay Joel Espina. Sus. Layo pa, ingno na ka. Kik, pasensya kik ha. Kaya dahag namatay. Sousa no. Panungluho naman ni Konsehal Joel Espina ng mga Carmen. Wa man tay obligasyon konsehal. Wa man tay kuan. Ganong magsugat lang ta, mo istorya na ka. Unsa na magka? Wa tay ari wa tay kontrata. Konsehal Joel Espina. Unsa da ika? Di ba kay magsugat pi mo yun dayon kick. Pait kay kick kay daghan ko ge tabangan ro nang amatay. Unsa na man? Lainap po na ng istoryahan na. Osbong ko kanimo konsehal Joel Espina sa Lungsod Carmen, wa tay obligasyon ha, wa tay gikasabutan na kung magsugat ta imo magdayon ingno na pait kay kik daghan ko gi tabangan na matay moro man na permi na imong balik-balikon usaban na konsehal. Mayo nga odto og happy Saturday kanimo Ma'am Josephine Kachula Velasco, ato ning kaubanan sa buhat. Amping Josephine, ma'am, yo. Oh, intawon po ning atong kauban sa buhat si Ma'am Josephine Kachula Velasco. Nagasolo-solo po taon ni Uga Lakaw. Kayon saon, ibihain man po din taon ni.
Maura man ay ginakuhaan lag mga info. Pero kung ang uban, di taon infohan ni si Ma'am Josephine Cachula Velasco. Sige lang, Pen. Pailob lang, pailob. Kaya muna giingon ang mataong mapailubon, mapaubsanon, pahatason sa Ginoo. Amping, amping, Pen, amping. So, mo ka na dias, Carmen, mga kabida. Kulbahinam kay na kung madayon ka ng maong panagatbang. Kung ma-materialize yun na siya ba? Bahagi, bahagi. Perandos, relampagos. Kung relampagos, perandos. Nindot kay na. Aga. Ay, saha kay na pa'y nag-follow-up. Okay daw. Wala daw problema, sir. Mr. Kick. Bibo. Kon madayon ka ng maong pagganap, panag-atbang. Medyo lain ang muna itong mata ba? Parang mag-sami na siguro tani. Salamin. So, salamat kayo sa imuhang pagpaabot sa imuhang opinion. So, ako balikon mga kabida. Kung gusto ka mo magpaabot sa inyong mga concern, kung ano na ka mo'y gustong ipaabot sa atong mga ahinsya, mga concern agencies o kon mga individuals diya sa inyong palibot, ala ipaabot diri sa 0963-06-78491 akong usbon, 0963-06-78491 wala, diha ninyo ipaabot kay kung diri magunta sa FB, so mamonitor kung print punta. So tama rapod na diri ninyo ipaabot ang inyong mga concern. Okay, diha ta sa lungsod sa Santo Tomas. Kagahapong adlaw, gi-turnover, formal na gi-turnover ang mga bao-bao. Mga kuan ka na sila hang Peace and Order Council na gi-kuan ni Chairmanship sa atong amigo, pariente, sangay nga si Konsehal Ronald Pobre di Maya, Konbong di Maya. Og sa gipunduhan kini sa LGU Santo Tomas sa pagpanguna ni Mayor Uncle Roland Dihisika. Og kay Vice Mayor Marialos Inday Dihisika. Og sa sangguniang bayan members. Og ang chairman ini mao si Ronald, Konsehal Ronald Pobre di Maya, Konbong di Maya. Turnover na, formal lang turnover kagahapong adlaw mga kabida. Og maayong odto kanimo idol. Happy Sabado. Idol na ko ni si Inday Karing Pipi. Idol ko ni tawhana ni kay ini basbasta. Munang ay mo ga pasayop kang idol. Inday Karing ha kay na. Pagtrabaho lang magtarong mga elected government officials kay kuanon yun mo ni Inday Karing. Salamat dol sa mga pag-uban. Dinhin na itong programang Sayrunta. Og akong baliko no. Salamat kayo Mayor Uncle Roland Dehisika. Og sa atong umaabot na barangay captain dia sa barangay Tibalog, Santo Tomas Davao del Norte, kay Councilor Kent Dehisika. Munay di na mapunggan. O gani adunay upat na sila siguro no. Confirm naman sila Ricky Langkido, Ricky Inudyuan. Og siyempre ang kasamtangang barangay captain si Juby Amar Kutay, siyempre idipinsa mo gina niya iyang trono. So upat sila. So murag makaingitag tinaw pa sa tubig nga kristal, kristal clear. Kay pastila. Masao na lang ng mga leader ni Uncle Roland Dehisika.
Kanang team dihisika, napastado na makaina. Unya kanang barangay Tibalog, porbida, halos tanan procleaders dia, naaman kang dihisika. Sumura mo nag amot lang po gay election man, pinili ay man. O kay managingon, muradag basketball, lingin ang bula, pero sa akong kabahin, dili man kwan, di man basketball ang politika, mubuto man. So sige lang, kay mo nagingon, doon ay may kagawasan na itong mga kaigsuon na mga taga-Tibalog na mupili sa ilahang gustong leader na mo ay mahimong barangay captain yan ang maong barangay Tibalog. Sige le. Og mayong udto pod ganimo diha Madam Mina Lapos Dimaya. Mao kini ang kapikas kinabuhi ni Konsehal Ronald Bong Dimaya. Nindot na kaining kuan ni Konsehal Bong Dimaya. Kaysa atong nasayra no. Pag kay last term maguni siya. Murag aduna na ay naka kuan naghulat na posisyon ni ini sa kuan ni Mayor Uncle Rulan. Nindot kay to preserve aron ang iyang pangalan kay pagbalik sa puhon sa 2031. Naalang gihapon ang pangalan ni Konsehal Bong Dimaya. So nindot kayo kay maplastar, iplastar ni Mayor Uncle Roland Dihisika. Og dito tas Kapalong. Dito po tas Kapalong no. Wala man daw signature campaign dia sa Kapalong. Mamugatoy naabot po diri sa atong kung ano. Ganing na daw nagmadusog na grupo na diin na kumbinsihon daw nilag maayo si Dr. Larry Caminero. So walay signature campaign na nahitabo. So kwan lang bisitaha mo bisita dito sa Panimalay ni Dr. Larry. Na diin gusto nila na magtandim ang si Dr. Larry Caminero o si Vice Mayor Kim Quisada. Mauna siya. Od ko adunay option pod kun mo balibad daw si di gyud mo kuan mo interest politika kun dili magpapili pagka mayor posible daw Kim Quisada og Pogi Caminero. So ilaha pod nang mga expectation og ilaha pod nang mga panlantaw ba kay formal naman yun na si Vice Mayor Kim Quisada. Lehitimong membro naman sa Partidong Reforma o Partidong PDP. Muna'y nasilip ba sa atong mga kaigsuon ng mga Kapalonginians. So muna'y giingon na ang politika, ado naman ay expiration, kaya ado na'y term, ado na'y term of office. Subot pasabot kung mo-expire na, kanya mo-expire na,

ang dili maayo kang Mayor Edgardo Timbol. Pero aduna koy nasilip na medyo dili maayo sa nagpalibot. Sa nagpalibot kay Mayor Edgardo Timbol. Nana man na siya. So mo kana ang isa sa mga virus ba na ni kuan sa pangalan ni Edgardo, Mayor Edgardo Timbol. O mao gyud na siya. Kaya wag yun tayo nakitang gawan. Buutan yun na si Mayor Edgardo Timbol. O mukuan yun na siya. Mo akseptar. Mo entertain og mga constituent. Mo gina yung kinaiya. O dili sama siya kapikas kinabuhi na matod pa. Nagpakaroning nung matinagdanon. Pero kana si Mayor Edgardo Timbol. Mo gina yung kinaiya. So muna igingon po sa itong mga kaigsuon ng mga Kapalunginians na adunay expired ang termino. So ang politika, adunay expiration. So ang conclusion ni Ana, kung dili na gusto ang atong mga kaigsuonan, dili na sila gusto sa imuhang serbisyo, muna panahon na dili nakaiboto. So mo man po nag-istorya ka nato sa itong pagbisita ni itong aging Lunes, no? Miyerkules kay Mayor Edgardo Timbol. So ang iyang giingon ka nato mga kabida, ha? Mr. Kick, hanggat gusto pa ng ating mga kababayan dito sa Kapalong, pagpatuloy natin ang ating serbisyo, pagpanerbisyo. Pero kung ayaw na, wala tayong magagawa. So inanagin na yung istorya. So tinuod ka na mga kabida. Kay mag-unsa pa man, magsigi pa ka og papili, dagan, na di nakagusto. So muna yung gingon, ating hintayin na lang ang 2028. Kung ayaw na sa akin ng mga tao, kung ayaw na nila ako gustong magserbisyo sa kanila, so hindi natin pipilitin. So inana na siya mga kabida. Tinuod nga na. So muna igingon po sa itong kaigsuunan diri na nagapaabot diri sa itong hotline na pwede na daw mag-usab o mayor o vice mayor sa Kapalong. So ilaha man po ng opinion. Ang tanan mga kabida, walay makabuot. Kaya aduna kita'y kagawasan na mo istorya. Aduna kita'y kagawasan na mupili. Why may magbuot sa tuwa kay kung panahon sa pinili ay di man ka mo what may mo escort dito si Moha sa polling precinct. Wala man. Okay lang illiterate ka. Kay adunay mo kuan si Moha mo guide. So ang tanan nara na si Moha pagbuot. Kung dili ka na gusto, mo gusto na kag magbag-o. So huwag makabuot. Mo po na igiingon ka na to ni Mayor Edgardo Timbol sa dihang dito ta. Kung gusto pa ng tao ang aking pagpanerbisyo, ipagpatuloy ko. Pero kung ayaw na sa akin, doon na natin yan makikita, masasabi pagkatapos ng 2028 election. So tama. Tama rapot. So muna gingon mga kabida niya, napagani dito'y atong na-receive no last week ni wa nato ni nabasa kay naabtan tag oras na si Kim Quesada daw ang naghimuan ng vice mayor ang mga Timbol. So atay sopak na ana, tinuod man na kay gi-appoint man na si vice mayor Kim Quesada sa dihang nabakante kay si Attorney Hara. No, aduna na may gikuptan na posisyon dia sa munisipyo. So nabakante mo nang giappoint si Vice Mayor Kim Quesada. 6 months yata to. O niya sa 2025 mo na kanang nahimo siyang number 1 municipal councilor. So kay na suspindi man ang Vice Mayor. So mo na kay na ingon na
law of succession. Muna nga siya ay vice

senior karon. So mo nagingon ang tadhana, ang panahon kung maunay magbuot, bago tayo mahimo. Kahit ka ng tanan, pagbuot ka na sa kahitasan. Muna'y giingon kung iahag yun ng kapalaran, na vice mayor siya, nawa niya gipangandoy, wadihagin ta, watay mahimo niya na. Muna'y giingon mga kabida, ang atong kapalaran, nagdipindi ka na sa atong pagpaningkamot. Di man po pwede ang atong swerte, maghulat lang ta, maglingkod, maghangad. Dili, kinahanglan mo kita mo initiate, mo himo, mo aksyon, mo trabaho, aron ang swerte, mo bulig, mo kuyog ka na to. Kanang tanan, adunay panalangin gikan sa kahitasan. Muna siya. So muna wala gipangandoy ni Vice Mayor Kim Quesada. Ilagtawag palihog kay nag onboard ta. Text lang, i-text. Naka-silent na akong cellphone. Sige. Wala lagi problema. Di na to. Kanon ang inyong mga cellphone number. Dapat daw mag-tratar. Ay dapat lang daw mutanaw gautang kabubuton. Wala man. So ato balikon mga kabida, kana magod si Vice Mayor Kim Quesada, wa na nangandoy na mahimong Vice Mayor. Kay mga negosyante man na sila. Muna'y gingon, ang kapalaran ba kung maunay magbuot o ang tadhana? Matod pa po ni kinis okay na to sa kapalong ni pariente na ko ni. So muna giingon niya na nga no bitawong gipugos karon na naanas posisyon masuko. Imuhapon na. So mawa na mga kabida no atong balikon kanang tanan manggod muna'y pagbuot na sa atong kahitasan. Kanang karong nahitabo sa kapalong. So mawapun na ang ingon ni Mayor Edgardo na kung dili na gusto ang tao, wag pilitin. So managingon, diha na doon na masayran karong umaabot na 2028. Tama po. Ay matod pa ni Idol Inday Karing Pipi di rin no. Bro, dili man suspended. Tanggal jud ah. Maong official ng Vice Mayor si Kim. Ang suspension sa decision from Ombudsman. Ay, di ay. So, akong balikon mga kabida, dili na suspension ang kang former Vice Mayor Maria Teresa Royo Timbol, kundi kitanggal lagi siya sa pagka-Vice Mayor. So, muna lagi, sa law of succession kay number 1 municipal councilor man si Vice Mayor Kim Quesada, so siya nagjud ang lehitimong Vice Mayor niya ng maong lungsod sa Kapalong. So ato na nandawaton. So kaning nagpaabot sa ilahang mga concerned diri. So mo kana kini ha gikan kini kay Inday Idol Inday Karing Pipi no na dili na suspension kundili tanggal gud siya, gitanggal na gud sa ombudsman. So mo kana. So mo ka to mga kabida, mga kapalunginyan, kung unsa man ang desisyon sa ombudsman, ato po nang respetuhon. Ato nang respetuhon. So ato pong respetuhon na si Mayor Edgardo Timbol mo inyo ang mayor diya sa lungsod sa Kapalong. Okay, matod pa niya, diyan na natin malalaman kung gusto pa ng taong bayan ng Kapalong ang ating pagpanerbisyo. So diyan natin malalaman sa darating na 2028 pohon. Muna, respetuhon na to mga kapalunginyan ang kining ni ang desisyon sa ombudsman. Okay, atong dalikyatan pong asunsyon kay magsaulog po ni sa
ilahang araw, no, kay nagdungan ang araw sa lungsod sa Mawab, lungsod sa Kapalong o lungsod sa Asunsyon, o Agosto 1. Nagdungan kining tulo ka munisipyo, Mawab Davao de Oro, Asunsyon Davao del Norte, Kapalong Davao del Norte, Agosto 1. Muni daghan o kasuruyan ni atong mga kaubanan sa buhat, sa atong mga kaubanang midya. Mamili lang ni, huwag napaday ito sa Davao Oriental. Kay Mayor Inuhalis, Kulot Inuhalis, sa Gobernur Generoso, Agosto 1 po. Alah, pili lang mo gasa mo musuroy. So, ako balikon po do kay... Nagka-sorry kita dito, gatong nahinabi si admin Efren Aurelio Senior. So, ipangutahan natin niya kung sa gibang hitabu ang anong naingnaadto man ang atong na-experience kang mayura attorney Chari Dayaday. So, atong ipasabot si Sir Efren naingnaadto. Pumantay gidugang, pumantay gibawas sa nahitabo. So ako balikon ha. Dito kami ni Kuya Mario Saladas. Sa dihang siya na mayura diha. Ikaduha pa namo tong suroy dito ni Kuya Mario. Halos tunga sa oras minaghulat sa gawas. Kahit di pa pasudlan. Walay tao ha. Duhara sila dito. O, di punta mo magsamok. Di punta mo mamugos. Kahit gipahulat man ta. Sa dihang nisulod ta dito kami ni Kuya Mario. Gipalingkod ta, nagpasalamat ta, pagpalingkod. Pero wa may ni abot ang usa ka minuto. Gidiretso man tag tunnel og kwarta nga sabay dungang ingon. Hala, uli na mo. Ganahan ka na. So muna itong istorya dito kay admin. Kay basit po ding uban ato mga kaubanan sa buhat po. So arabay minus, puro plus, times. Basta istorya, di na bagyo na kuanan, dugangan na bagyo na. So dito atong ipasabot dito kay admin Sir Efren Aurelio Senior ang nahitabo. So dire sa akong kabahin mga kabida, dire sa akong programang Sayrunta, igol ako nagpagawas sa akong hinanakit, sa akong pagkadismaya ba, sa akong kahiubos, niyan ang mayura sa lungsod sa Asunsyon, Davao del Norte. Okay, pero akong pagrespeto kang Vice Mayor Attorney Yuri Dayaday o kay Sir Efren Aurelio Senior, wagay na wala. Walay nagbawas. Mawalang gihapon. Since until now, maura gihapon. Nagpagawas lang ko sa akong kahiubos. Di ko kalimot. Di man ta mga batang way buot. Oga, mayong unto kanimo diha kay Boss Bunjing Lindayan, all the way from San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Oga, matod pa ni Idol na ang kining ni ang commissioner appointment kung walay decision nga position brad ulat lang. Sige. So, matod pa ni Idol din rin, no? Nagkuhan punta kay Maumugini na hibalo diya si Idol. Pipi. Kung wala pa daw kuhan ng commission ang CE dito sa kuhan ba? Kagayan, masiguning kuhan, no? Court of Appeals. So, magpadayon ang iyahang dili na siya kabalik. Kung dili mag-desisyon ang kuan Court of Appeals. So meaning dili na maabot sa Court of Appeals kung walay desisyon nga tanggal lagi siya sa posisyon. So sa laktod mga kabida ha. Ang maong dili na suspension ha, kung dili tanggal lagi si Vice Mayor, former Vice Mayor Maria Teresa Royo Timbol. So muna na atong Vice Mayor si Vice Mayor Kim Quisada.
gamaton pa po diri ni parintig hapon ako ni Des Kapalong. So ngano pugson pamanggod nagitanggal na tanggal na ang problema diha ay tanggal na kung dili nakabalik. So inanag yun na siya. Once sa matanggalon ka sa ombudsman, so na namang gunay nakabutang dito na gibawala na ka mo papi mo dagan sa ini public position. So inana na siya. Bidag. Sige lang, sige lang. Alam mo ka kuandas kapalong kay ato na nang sundan. Ato na sundan kanunay kung unsay dagan da sa kuan. Kay na nagsupot-supot na baning kuan. Mo na to siya. Tanggal lagi na si Vice Mayor Maria Teresa Royo Timbol mga kabida. Mo na na atong Vice Mayor si Kim Quisada. So nagkainit na atong diskusyon diri sa Kapalong no. Okay. Mga kwan supporter po rin taon sa mga Timbol. Okay mga kabida. Kaya ang atong oras nagdagan. Muna igingon mga kabida na digyod na ka kuano o ga basta oras na paspas kayo mutuyok ang segundo og dito punta sa lungsod sa Caraga mayong udto o ga happy Saturday kanimo Mayor Ronnie Sanggo Osnan. Mayor salamat mainis Mayor bisaga layo na maayohon na muabot. Salamat kay Mayor sa imuhang mayuhon nagipaabot kang Mr. Kick. Okay Vice Mayor Rican Kaligunan, salamat Vice. Munay gingon mga kabida sa Tagalog, kung gusto may paraan, kung dili gusto maraming dahilan. So inanag yung mga kabida bro. So salamat kanimo Mayor Ronnie Sanggo Osnan o kay Vice Mayor Rican Kaligunan. Agas Barangay Manurigaw Caraga Daba Oriental mga kalumunan. Ato ginang balik-balikon ha kay angayan mampod good natong hatagag ikaduhang termino si Kapitan Carlos Joy Majanda. Tungod sa iyahang good performance sa iyahang makabubungog na serbisyo na din usa ka tuig pa lang ha sa iyahang pagkakapitan. Nausab ang maong barangay Manurigaw unang nausab ang kiningi ang kasamok na diin noted ang maong barangay na ikahadlukan malisang ang mga commuters na muagi kay tungod batoon daghan og panghitabo. So salaktod kahadlukan ang maong long barangay sa dihang si Kapitan Carlos Joy Majanda na peaceful na kayo. Kay iyahang gipakusgan ang kiningniang kahusay kalinaw og ang mga proyekto nagsupot-supot og nabarog ang nindot na mga proyekto. So muna akong giingon naato siyang hatagang ikaduhang termino. Di man ni one-sided mga kabida. Dili one-sided kundili. Ato mang nakita ang kausaban sa maong barangay o doon pa'y umaabot na mga proyekto ang maong administrasyon. So, realidad na kung bago na ang barangay captain ang kantong mga napinding na mga projects, mga proyekto, di man to ipadayon kay moingon man to kay dating kapitan eh. Sa iyahan ni ma siya gihapoy daigon. So inana na siya mga kabida mo nang ako kay ako nasayod nahibalo sa mga umaabot na proyekto ni Carlos Joy Majanda. So pasensya jud kayo kanang akong mga kaila kumpare diha.
Nadiin naging na kog one-sided na media. Dili man ni one-sided mga pare. Kung dili, ako saksi magugo. Kaya ako diyong nakita ang mga dokumento na diin giproseso, ang uban na-approve na, ang uban ongoing, ang uban naanagyod. Munang ako nihangyo ko kay para po na sa ato ang barangay, para po na sa ato ang umaabot na henerasyon. Kaya kita pa, tigulang naman ta, paawk na ta ang ato adha, ang atong umaabot na mga henerasyon. Kanindot na kaayo na maapil man ta diha, mga kalumunan sa barangay Manurigaw. Kaya nga naman, kita may nagpili sa ato mga leader diha sa barangay. So kung sa ilang gihimo, so kung nindot ang ilahang performance, ang ilaha pagpanerbisyo, parte man ta na. Kaya kita may nagpili sila ha. Di man na sila diha makalingkod sila mga posisyon o wala na to sila gipili. So apil ta diha. Munang ang kalambuan o kadaugan, kung unsa man ang nahitabo niya ng mga barangay, apil ta diha. Kaya kita may nipili sa atong mga leader. So mao po doon tanay sumbanan po sa ato ang mga kaigsuunan sa nagkadaiyang mga barangay diri sa Davao Region o sa tanang dapit na naabot sa signal sa atong programang Sironta. Na kung pwede i-re-elect, kay nindot ang pagpanerbisyo, anong dili? Anong mupili matagbag-o na ato namang nasulayan ng isa, ano, doon na pa may termino. Okay lang, last term na kay illegal na. O, di na pwede. So, kay na pa may termino, so atong hatagan o higayon kay para iyang mapadayon ang mga proyekto na iyahang gihaguan, gipaningkamutan, unya para mamuntar, aron mubarog diha sa maong barangay kundiin asa siya na nerbisyo. So muna diha sa barangay Manurigaw, Karagada Borintal, munang gusto yun ako hangyoon atong mga kaigsuunan, mga kalumunan diha sa maong nianang maong barangay na atong hatagan o kaduhang termino si Kapitan Carlos Joy Majanda. O, kay nindot kayo ang iyahang kuan. O, nindot ba? Di man tamo daig diri sa atong programa og dili daigo dalaygon. Nganong daigon man nato siya og kunas nakita nato na wa siya nagtrabaho. Kung nagpahimulos siya sa iyang posisyon, wala man. Kanang ilang giingon na nagwandaw si kapitan overpower o unsa diha. Gigamit ng iyang posisyon. Abi man guna to mga kabida, kung barangay property, siyempre kinsa may mulihok diya ang barangay captain. So kung properties barangay, so ang ano na indakong katukod diya, ang kapitan. So gihimo lang niya ang iyang responsibilidad. So mula na natong sabton. O ako po diri, dagag niabot sa kong mga chat, mga text sa akong mga higala diha, kumpari-kumari, na ngano daw nga grabe kung makahangyo, makapromote kang Kapitan Carlos Joy Majanda. Kaya ako, nakita maguna ko. O niya, daghan po ko og mga kaila sa kasikbit ng mga barangay na gidayig ko ba? Gidayig ta kitang tanan na lumulupyo sa Manurigaw. So, lipay ko kay nga naman nganong inana ang feedbacks ba. Subot pasabot nalipay sila na ang barangay Manurigaw peaceful na. Kanya dili na kahadlukan na mga barangay. So ana na siya. So munang ako gidaig na ko na siya. Mayong onto kanimo diha Frederick Bundan. Frederick Bundan is watching. Happy Saturday. Muna mga kabida, ako ang ginabalik-balik diri ang paghangyo
kung na ano na may biski karong November to, na mao lang na siya akong hangyo na atong hatagag ikaduhang termino si Kapitan Carlos Joy Majenda. Ano na siya? Aga ako pong timbayaon, mayong udto, happy Saturday kanimo, sikan retired sikan Lieutenant Wilson Anchita. O diya sa Santo Niño, Malagamot, Panakan, Davao City. O siya kapikas kinabuhi si Madam Leticia Mercado Anchita. O sa Anchita family. Kay kining maong pamilyaha, grabe ni ka aktibo mo suporta sa kalihukan sa Krislam community. Aga siyempre sa mga taga Krislam, salamat kayo sa peaceful. Peaceful na ba? Gimingaw na kung kasamok na ng lugar. Salamat kayo sa inyong kooperasyon. Sige lang pohon. Mubanat rata pohon. Kaya wala na kita igong oras, no? Wala na tayo igong oras. So mo kato mga kabida ang naglangkob sa atong Osaka oras. Nga tulumanong siren ta. Balik kita pohon, Biyernes pohon, sa samang takna o samang istasyon.

pulpa atong station manager og engineer Wolpe Orio og sa atong uban ang speaker slawak si Papa Kibs. Kininyo higala sa kahinginan, Mr. Kick. Mayong kaninyo, mayong hapon og dalaygon ang juice.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
4: yeah. We were high and we were IKU Gold, ang maski pakusog o maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghan dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
10: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Cañon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Cañon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
11: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
13: Ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
14: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
13: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
14: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
13: Guayabano ug gotacol tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C. Kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
14: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
13: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
15: Palangga, nganong mo pa magkamulakaw? Maliit na kasi ng trabaho.
16: Lain mong kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. Wa ko'y tukapi eh. Ugi-dispinorya pagyut ko.
15: Nganong di man yung suwayan ang Clay Gel Coffee Mix.
16: Clay Gel Coffee Mix?
15: Clay Gel Coffee Mix. Yes, mga palangga. Kung naglain ang pamati sa inyong lawas, ugwa mo'y saktong tog, o kung nag-dispinorya mo, inong dayo ni ining Clay Gel Coffee Mix.
16: Kanindot sa akong gipati. Nalagsik ko, ugwa na mo sakit ang akong puson, Palangga.
15: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix.
16: Mmm, kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy. Kapeng-kape.
15: Clay Gel Coffee Mix.
13: Isip inahan, kinahanglan gid na ko ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
17: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
18: Isip isdyante, kinahanglan ako o energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
19: Bersag sa loyos na taas sa akong edad, lagsik kihapon ko.
20: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system. Nga mutabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon. Pagpugong sa kakapoy. Mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
21: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
20: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
0: a choose healthy lifestyle. Moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Probio Capsule. Tumar sa Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station ug sa tanang mga

0: sa pag-usab ba yung adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kutob sa abuton sa itong sibya, handumanan sa akong kagahapon sa kinika-live dramas kanginan. Gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, na kanimog kanako kanatong tanan. Maghatag pagtulunan! Atong sender karon usa ka lalaki taga Kidapawan sa tin nagdang sa pangalan nga Glenn. Atong sayro ni karon taud-taud may gala apan sa dili pa. Ang haplas nga humot manuhot-suhot sa tong kaunuran kaugatan nga ma-feel ginato ang kanindot may gala. Gamit sa nunglading essential oil. Nindot nga haplas, unya inig pang haplas nimo. Walang imo mga pamaol, pamuypoy, mga panakit-sakit. Atong dunay ba nga samad, uban pa. Nunglading essential oil, haplas lang ana ha? Magpamassage, magpahilot gamit ang nunglading essential oil. Inubanan sab sa iya mga partner nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. Magbiyahi mo may galas, magkabuhi unon, magpanlipong. Ayaw mo pagpawalas nunglading turmeric balm o nunglading relaxing oil kay mawala ang iyong kabuhi, kalipong ninyo nga ma-relax yung paminaw. O nang iuban yung kanunay ha, gawas nga epektibo sab ang nunglading essential oil humot sab kayo. O nang nindot kaayo bisag asam pang publiko mga lugar, dili mo maulaw magdala-dala ninyo. O nang sulayi gamitan ninyo ang nunglading essential oil, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. Ingon man ang atong clay gel, papaya, wealth collagen and milk 10 times power whitening. Pagwapa ang inyong gipangita nga mohamis mo nga kanang hamis unya puti pagyud kaayo plus fresh kanunay. Gamita ang clay gel, papaya, wealth collagen and milk 10 times power whitening. Duwak simana lang gikan sa paggamit makita ang kausaban. Hamis ka na puti pagyud ka. Nagingon dinhi na ta. Clay gel, papaya, wealth collagen and milk. Sometimes power whitening unya ang partner niya nga clay gel brightening lotion. Unay atong illusion humantag kaligo kay pagkahumot kay mga higala. Makapanindot sa nasa atong panit. Siyempre mo pahamis o pakinis. Clay gel brightening lotion partner sa atong clay gel soap. Human mo manabun sa atong sabon, clay gel, papaya, wealth collagen and milk, sometimes power whitening. Mang lotion din mo gamit ang clay gel brightening lotion ha. Og syempre, alang sa tinaw, klarong pananaw, mag-visco, mag-eye drops, patuloyin na inyong mata. Proteksyonan na to itong mata, may gala. Kaya importante gani. Labi na na itong nagtrabaho sa opisina, ganoon na yung tutok sa computer, laptop, cellphone. Dapat no, tayo panagang yun. Proteksyonan yun na itong atong mata gamit sa visco, mag-eye drops, alang sa tinaw, klarong pananaw. Ato hatagan o pagtagad sugilanon sa usa ka lalaki. Taga Kidapawan sa Timaygala, nagdang sa pangalan nga Glenn, standby mo tanan, pakusga inyong mga radio.
1: Handumanan sa

0: Una sa tanan, idol ng lading, mga ikog katahoran kanimo. Mayong adlaw, o sa mga tigpaminaw, nining programa handumanan sa kagahapon. Nung lading bago lang ko nagsubaybay sa Facebook, bago lang sa tikang nadungog sa radio. Nung lading gusto lang ko nga makuhaan kinig pagtulunan, labi nang sa mga nagsubaybay sa handumanan sa kagahapon. Kini akong kaagi kabahin kini sa mga panghitabo. Lagi na tao man tanin ni kalibutana nga. Kabos, uhaw sa mga butang nga magkahatag katagbawan sa atong kaugalingon nga kagustuhan. Nung lading, nagpuyo ko sa mga barangay sakop sa Dakbayan, Kinabawan, North Cotabato. Idol, aron inyong sabtan ang kinatibukan, isaysay na ko kinigikan sa sinugdanan.
1: Saman, kuyog na sab ka na mo karon?
0: Talagang kuyog niyo, maangin na sab ko. Okay ba mo? Nalay na ka, bantay na to din sa itong barangay. Gipanidaan na ta. Kung doon ay mga wala po niyong manok din eh. Sure ko. Kita'y pasangin lang.
1: Unya. Sway mo una to, huwag kita'y mahimo din eh. Piki ka eh. Pating sandawas ko bi. O, huwag po tayo basakan. Masaligan. Huwag tayo mag-skwila.
0: Bawa lagi. Abi ni mo part. Di ka po yung kaykustong kinabuhi eh. Huwag kita'y mahimoan eh. Huwag yung nadatos kawat.
1: Oo, oh, noon. Kay, pilar ko pula itong makawat eh. May mantaog kanang dinag ko na itong kawaton. Ginagmay rampol mo nang makarakit po na itong mabtan.
0: Maulag eh. Unia, lain kayo tinanong sa mga tao.
1: Mas may hunahuna din mo.
0: Mo, langyaw ko.
1: Langyaw? Asa naman sa kumuhad to? Mulang yaw ka, mawag yapon. Huwag may mudawot ni mo, okay? Huwag ka makauman o eskwela.
0: Mao ganin, no? Mulang yaw ko. Eskwela. Huwag na yung mugasto na ako. Aron nga, mo uswag mo sab na itong kinabuhi. Di kay, dinhirta magpundo. Kanon na nito maghunaw naging maayo.
1: Ah, sakto na yung kibati. Imong gunaw na ni mo. Pero, ikaw, huwag problema niyo. Sige na, biya ka na. Kay, operasyon sa milon.
0: Ay, maangin rin ko din sa mga barangay. Dinig ko muuba nila. Mapasangin nila ko kanunay doon ay mga wala din sa barangay.

Nung lading, kung dudag kay mga barkada, maangin ko ka. Di ko maingon nga, wala ko makasulay o mga... Kanang ginagmay lang nga mga illegal nga mga buhat. Lagi, maangin ka. Mangawat og manok, mangawat og mga bisag unsa lang, ginagmay. Pero lagi, di magid maayo. Moto nga, bidistansya ko sa kong mga higala. Kung nananghid ko sa kong mama nga, mulang niya kong laing lugar. Duha-duha pag yung sarang lading. Kaya lagi wala sila'y salig na ako. Mag-unsa ko na ko, basin pa niya ako nung mudako ang akong mga illegal nga himuon. Nung lading, nakasakay ko. Usas mga, doon ay mga magbiyahe pa Davao, masakinan. Nisulay ko kuyog nung lading. O guni ha.

0: May manay mo gyud na kay para po sa pamilya pero pautana. Asa sab ka dito magitag trabaho? Nga, wa may kay gidala sa papel lang.
1: Basig na kay Kaila, kuya. Nga mo makinanglan og trabante.
0: Lagi sa may magarantiya nimo. Wa magani kay sa police clearance lang. Kada mga negosyante sa Davao, mga wise na na. Di na patakag dawat.
1: Maobaday, kuya.
0: Pero silang. Testingan lang na to. Pero ay, ikaw gusto ha. Nga magpapadlong niya ka. Salamat ka. Luoy ko ni mo. Kay, maayo masab kay kang miduola mo.
1: Iyemo kong tabangan, kuya.
0: Sulayan lang. Pero, magpatabangon ako ni mo.
1: Sige, kuya, wala yung problema. Salamat, kuya. Salamat sa pagtabang.

0: Kuya, ako lang na tang-tang ligid.
1: Oh, ayun. Oh. Kanang tindahan dia sa atbang. Susunod sa abong sa among nauganan og produkto gikan dito sa tong lugar. Ako lang ginan. Og trabaho ka kuno sa kunsa.
0: Salamat kay kuya.
1: Salamat sab, sa pagtabang nimo. Oh, 100 oh, himo ni.
0: Kuya, salamat. Ako na kinikitabang nako.
1: Mas na to sabod ha, magpinuutan ka. Kay, na. Likado kayo. Pabadlo ka din eh. Ikaw lang niya.
0: Salamat. Salamat kuya.
1: Oh, ako na yung bahala niligid. Tabok na.
0: Sige kuya. Dako orbali ng tindahan. Mutabok niya kung ikan din eh. Maayong tagmaayor ang mga namuyo din ha. Pila palang ikaw kaadlaw na kabiya sa mga. Nagsigin nilang kukunahuna ang ato nilang mama. Kasta, mutabok niya ko.

0: magsabot ang daan, dinhi ka sa amo ang panimay, dinhi ka sa kumpaw na mo i-assign. Bisag unsan trabaho ah, imo gayong himuon na kasabot ka.
1: Yes, ma'am. Sa ako nagigayangon ganiya. Bisag unsa ang inyong isugo na ako.
0: Maayo hinoon kay nagkasinabot ni Ana. Kay nagplano ko nga magsibay sa biglaing tindahan din sa compound. Kay katong atong tindahan sa sentro, na alam mag ito yung mga customer daan, o niya din hina, alam mo yung mga namuyo po dool, sibayan ako, ikaw sa magmubantay o niya. O kung doon na day, makita na mo, balik ka din sa panimay, manghinlo, magluto, tanan.
1: Sige ma'am, wala problema.
0: Og kanang imong kuko, mo na akong concern. Wa ka bay planong putla na? Kay ako'y makaputol, ana. Apil gyud ang kumagko ni mo kaputol unya.
1: Sorry, ma'am.
0: Sige. Og paalot sab ngadto. Way mga lutay sa inyo? Naunsa naman ang patilya ni mo sa imong perte naman ang wa naman na nasapawa ng imong dungga sa imong buhok na tabunan na.
1: Oh,
0: pagpaalot dito, pagpalit pong nil cutter, aron nga, maputol lang imong kuko. Sige.
1: Milakaw na siya, madam. Dakuan yung compound, Loy. Around gida akong trabaho din eh. Muangat ka akong kinabuhi. Kung matrabaho ko, spila kabuhan din eh. So kaya mahimo na kong kapalaran ng lugar. Basta, din ko magsugod ko silig. Unya mga last Jess, magsugod na sab ko. O, luto niya para sa panihod to.

0: Dong Glenn! Dong Dong!
1: Manang!
2: Ay! Kuyaw akong nimo, ay! Ikaw ba? Kung magabi igani, di ka magsigig suot lubos itam? Napay bangas ni mong di ginain mo kuhaon? Kaingon ako gimulto ko, ay!
1: Saon, huwag ko'y laing sinina, Manang. Naawagi pang labay na mong guni.
2: Ah, mo gani. Itong pagyurasta ng imong karsunis nga kulduroy, itong sap. Unya itong mong masabog ka. Bangasun pagyud, dako kang tao. Maalaan kang agtap. Ayaw po palabig. Pangit-ngit o maglubos itong ka, ay.
1: Sige, Manang. Mag-ilisun ako.
2: Og to di ay, ingon anang alot kinima, kay murakag mo training o kap go, kay, tanawa doon na imong alimpube, ay, lapara din napitas imong uay, tulong doon na imong alimpo.
1: Nakita din imong Manang?
2: Oh, matod pa nila, basta tulong ko nung alimpo, doon ako na'y abilidad.
1: O sasab nga abilidad, Manang?
2: Ay, wako himibaw mo. Ikaw rin minibaw sa mong kuglingan. O today, kini mo isuot niyang magabii, ha? Kaya itong lumagkakaan niyo, dako kang tao? Manglugpad po kay espiritu na ito ni mo.
1: Sige, Manang.
2: Oh, ikaw ni bahala na. Kay, manghinlo sa ko din eh. O katong giingon ni madam, ha? Timan iba siya to. Kay, laing ba dyan as madam? Magtimaan na, labaw na si sir.
1: Sige, Manang. Ako niyang tinuan ang tanong trabaho.
2: Ay, sige, sige. Og ay, yun na pa. Pila na rin pangidaro ni mo?
1: Gulang na, Manang. 18 na akong edad.
2: Ay, ulit tao na di ka, ay. Unya, huwag kay planong mutong, ha?
1: Nagplano, pero paunsa. Igor akong naka-human sa high school. Human, wala na. Tambay na lang sa mo, ah.
2: Ay, mausap. Uy, dong, paminaw. Sayang kayo. Lantaw na kunin mo, murag doon na kay abilidad si mong kinabuhi. Gamita rin na. Gamita na stinarong. Tulor ba'y alimpunin mo? Sige na, ah. Nadugay mong kunin mo.
1: Tabian na kay Manang eh. Bawag ito ito'y madali-dali na ako. Mutudlo. Puno siya mga lutoon. Hindi ko magsuot ng itong mulig magabi eh. Hapit ko na siya ma... Hapit ko na siyang bangga. Sa karatol yung nakakita na ako. Kuha mo kay laing sinina agad. Ay. Sagat ako'y muunda. Gusto. Uuha pa mulig ko maka... Prepara sa... Hikayon para panihapon. Mukapas ko to sa kusina ni Manang.

0: Ginapasa na.
1: Do!
0: Sir? Ako'y magitawag?
2: Oh, mauta na mag... Sumulay, bumila yung tao nun eh.
0: Piluso po sinitawa na. Bisang nagsakay na sa wheelchair, piluso po kayo.
2: Sa'yo yung sulti ha?
0: Oh, wala sir. Doon na kay Sugo, sir.
2: Klaro, inawag ko nimo. Ano ba yung kinakaluto?
0: Pasensya na, sir. Namo ko gi-trabaho to sluyo.
2: Pasensya. Sa sunod, ha? Langan maging luto, bantay ka lang.
0: Isog-isog pong tawa na. Murarabag makatindog.
2: Sa'yo yung sulti?
0: Wala, sir.
2: Uy. At di kong pagkaon niya gato. Dito sa kukwarto, ha? Igutom na ko. Daga na!
0: Padagan ni siyang wheelchair, eh. Sayang to, ano? Itsuraan ni sa batanon pa. Muli ni Gingo ni Ma'am, na sa iksoon nga PWD. Na-disgrasya ko ni. Ready-ready lang ko ni sa una. Pero muna ni Gingo, siya kung sa kagwapo. Kung... Huwag ka na mahimo. Luoy na ka. Wala sa puton kayo. Pero, kurtahan do ba? Justo. Arundili ko makuntrahan na to. Ako tong taluan. Ulug-ulugan ako. Di kong patol niya kay pasig makahawa po niya ako. Nagsuon gito sa kong amo din eh. Ako na taluan. Magdali ko gluto din eh. At dandin ako si Sir dito siyang kwarto.

0: Sir! Sir! Maayong ito, sir. Imong panayon ito.
1: Dala'y butang.
0: Sir, ayaw kalahin siya. Naalagi kay kaparihag naong artista, sir.
1: So, ay panulutin mo, ha?
0: Murakag naong ni Christopher De Leon, sir.
1: Ha! Giga ko na yung panulutin. Tinawad ka?
0: Oo, sir. Labi na mag-side view ka, sir. Sahay, mapaguhan ko ni mo ka na makalitan ko. Wala po kang si Rubin Padilla, sir.
1: Di pa na maudo. Sumataan, oon mo ko.
0: Mau ba, sir?
1: Oo. Taypa. Kuhaon ako ang picture niya. To album ako.
0: Wala na suko na ko eh. Ni-on rin ka di eh. Ano nga, maudad-anan ka ba?
1: Oo. Tanawa. Oo, naon gusto na?
0: Hala, gwapo ha kayo mo siya, no? Tinuod ka, sir. Murag kang artista na eh.
1: Ikaw mo naging ingon.
0: Ako na, sir. Grabe, gwapo ha mo siya, no eh. Pero, karoon, sir, wampi ka po matibangi, sir.
1: Bawa ba?

0: Nung lading.
1: Bisan pa man sa kakapoy sa kong trabaho, gigamit na ko akong diskarte nung lading. Gisuod na ko ang mga tao sa palibot. Labi na to igsuon ni ma'am nga, krabi ka sa puton. PWD na mugod siya. Nadisgrasya. Mawag ito'y kontra kayo na ako. Pero akong giamigo. Dabulahan ko nung lading. Kay atagatagan ko niya. Sugoon ko niya. Iyakong sugoon magpadala o kwarta. Kadaghan mo siyang mga baygod nung lading. Moto nga, nagkaamigo migmayo. Mas advantage. Gumikan kay kunaan siya mga gustong istorya kung may intawgon. Nagamigo may nung lading. O gusto sab nilang mamog ni sir. Ilagi pinangga masab niya yung mga hudgod. O ganyan.

0: Mobrisher?
1: Mauugala. Naglibo ko kung istoryahan mo na ko siya sa kong kahimtang. Nga usag ko ka PWD. Pero sa akong ikadlukan, basin, kundi linol niya siya na ako.
0: Usasab na sir sa atong ikonsidera kung magkita o niya mo. Pero, siya may tabusin yung relasyon. Pero galing, di ko magpakita niya, hangtod sa hangtod.
1: Pwede ko giyon na una, muna ipatawag di ka. Ikaw, akong himuon nga ako.
0: Jose, buto pa sabot ni mo, sir.
1: Magpakorning nun ka nga ako. Ikaw makikita niya.
0: Sir?
1: Anak na gadunahan. Dugay na miniana nga. Tishmate, ako lang nakikita niya. Magumikan kay napamahal ako siya. Dili siya mo. Dili siya mangitang lain. Bisan pa man, gibalibara na ko siya nga mag-meet ang pinawa. Aron nga, magkita niya sa fang. Kita na ko niya sa hingpit. Aron nga, malipay na siya.
0: Pero sir, sabay ang ina ko yung moon. Sir, natawa ko niya kung puro masero. Huwag ko sinina o. Itong ganit kayo ko. Huwag niya kung puro masero.
1: Dalira na. Dalira kay i-transform.
0: Jose, buti pa sabot ni mo, sir.
1: Ilisan, tiga. Patuluan, tiga, pagmanihog sa kinan. Kung pwede, tagaan, tiga, driver.
0: Ha?
1: Oo. Himuon ko ka na. Pero, sabot, ah. Dili ug dili ni mo. Dili ug dili ni mo. Himuon ang mga butang nga bawal. Kasabot ka.
0: Sir.
1: Kasabot ah. Final. Ano to? Jaya!
2: Yes, sir.
1: Marikaw na.
2: Yes, sir.
1: Kuyogi sa mall. Kini si Glenn. Ikaw mahibaw sa mga porma nga. Kanang uso karon. Balita tanan. Nagsabot namin niya.
2: Yes, sir. Noted po. Glenn, let's go.
0: Sir.
1: Sige na. Ikaw na bahala.

0: kanin sa bisukod.
1: Wow, bagay.
0: Kana,
1: mo ni bagay ni mo. Og, paminaw. Dapat, ang imong tindugan, kung maglingkod ka, dapat formal yun. Nga makita sa babae nga ipa-meet up ni sir ni mo, nga ikaw yun. Nga, kanang kataan ka, ni ko siyang tigod.
2: Sige. Akong himuon ka na.
1: Kana, ugoy, bagay kayo ni mo.
0: Promise.
1: Sige.
0: Hi, miss. Pila ni tanon?

nấu lại đi nha. Mở tôi nha. Này tao bố kìa. Nagsuot na ko mga mahalun nga mga sinina. Grabe nung lading. Nakaingon ko nga. Pagkanindot di ay, nga mahimong adunahan. Nung lading na pa yung driver. Naka-shade pa ko. Patupihan ko nila. Basta kay nalimot ako sa tugi pamutang na sakunahong. Aron nga muhamis. O, sa wakas nung lading. Nagkita agad mismo ang babae. Ugo niya.

0: mo ning lugar ah. Magkita mindo ah. Igang ko na sa merkanang gisuot. Huwag kumanag. Magisuot niya. Nagka-pink. Tapos, nagka-black ko ng iyong jeans. Basig na, ana. Ako lingi o. Diyos ko. Kanang nagpadung din eh. Napay mga alalay.
1: Hi, Rachel.
0: Hi, Mas. Kumusta?
1: Rachel.
0: Kitakos ko niya.
1: Sa wakas. Nakita natin ka. Salamat. Ngayon mo na kong kitugtan nga magkita din doon.
0: Yes naman. Tungod kay Bao ko, dili pwede nga. Ato lang pinaagi sa cellphone ng atong relasyon.
1: Malipayin ko. Ikaw di ay batan-an pa day kayo ka.
0: Yes. Pagtuon mo nga.
1: Abi ko tinod ang imong giingon. Nga doon na ka na yung edad?
0: Doon na. Pero gusto na kong isurpresa, di ka.
1: Wow, ha? Nice. Imong driver, imong kauban?
0: Akong driver. Todos goes.
1: Magkaon ina ta? Iya.
2: Yes, madam.
1: Palihog. Pag tawag ang restaurant, pag-order para makauna mo.
2: Yes, dam. Wala problema.
0: Oh, grabe. Hastang iyang alalay, guwapa.
1: Roger? Salamat. Nagkita kita nito, ha? Ang imong kiingan nga, putiun ka, pero black beauty di ay ka, no?
0: Sige, kaingon ko na gusto ko masurpresa ka.
1: Hilig kagit ka ayok pa surpresa. Let's go na. Masinyas akong alalay. Mga unat na.

0: dali ba ka magamit o spoon? Naitinidur o?
1: Pero makukupaw ni dat na po'y chopsticks.
0: Imo mo kong gipadapli na.
1: Bini mo. Gusto kong, kanang pinobre lang. Yes, mo nang kini mga, sorry, chopstick. Mga tinidur kutsara din na. Bila na ako kinanglan. Tukod ka dili ko gusto nga magpakarbo sa mga tao. Tinood. Gani o.
0: Nagkinamot ka lang?
1: Yes. Huwag muna ay gusto na ko ipakita ni mo.
0: Ginahan ko. Masasad na sa akong ganahan nga. Humble lang.
1: Yes. Oh. Kao na ta.
0: Sige. Magkinamot na lang sab ko ha.
1: Go.
0: Okay lang ba akong gi-order?
1: Yes.
0: Abi mo, Roger, kung dili lang tungod sa ibang mga friends, siguro wala natin kag-entertain. Matod pa nila, buotan ka og anak og adunahan. Gusto mo ko silang mami nga ikaw get. Kaya basta dagan nila mga istorya kabahin mo, ikaw lang dugay kay kinapakita.
1: Ngaon ta.
0: Sige ko. Dalik na. Yes, ma'am.

Naula ding. Nakatuo man sab siya sa akong gipangsulti. Nabaw kikob ka paningkamot nga matuman ako akong mission para ni sir. Naula ding na-surprise siya kay ba't anon palagi ko. Ako lang po giingon nga gusto ko ma-surprise siya. Naula ding wala ko magtuo pa nga kanang maabot sa point nga ingon ato. Nagdugay, matagsimanan ng magkita, diba? O ganyan.

0: nahilom ka na. Akong giingon. Uwiling ka ba mo at sa mo, ah? Makikita silang mami at si daddy.
1: Abi mo, Mars. Sa pagkakaroon, dili po gusto umigyan kay wala pa tayo magkasal doa. Yes, singunan ako. Gusto na ko nga makikita lang sa imong mga ginikanan. Kadang kahibawan ako nga imo nagyumbana.
0: Pero dapat magpakita ka una nila.
1: Sige, kaingon ko na. Lahi ako mga prinsipyo sa kinabuhi. Bog, salamat ha.
0: Saan sa?
1: Mas napamahal pati ka. Nga nakita tando ha.
0: Abi mo, bisan tuod, kanang ginahuna ko lang ha. Mabot sa point nga magkita ta, pero wala ko mag-expect nga ingon ani tanan. 20 ka pa, di ba? Maguwang pa ko nimo. O, once again, itinahuman nimo.
1: Limo, trapa ko daw sa kita. 20 pa kong ida, di ba? Wala pa. Dayon pala sa pag-eskwela, pero...
0: Di ba miingon ka? Nga doon na kininahuman?
1: Di ba miingon sab ko nimo? Surprise tanan.
0: Sige.
1: Kay kiss gita.
0: Doon ako ba'y kipanulti?
1: Wala man.
0: Manglaag ta. Sige na.
1: Dali
0: na. Doon na sab ko'y paliton para nimo.

0: Hvor står?
1: Okay naman sir. Dali ko makapalibad kung kaya kong agnihunog lahat.
0: Sige lang. Kailangan ko nga mag kuyog ba kanunay. Gusto ko malipay siya sa kadugay na mo nga tiksmate na pamahal ako siya. Kaya nga ihatay yung tanan, pinagili mo. Pero itong sabot ha? Dili. Dapat dili ka mula pa sa tugi kasabutan.
1: Sige sir, wala problema.
0: Okay, mabot ka rin sa punto ka. Masayop ka. Aw, ikaw lang muna.
1: Sir.
0: Og, katotala mga impormasyon, gisulti na kulip. Maisap ka doon sa kayo abilidad nga magkaikyas. Basta, ingunan eh, nga nag-eskwela ka pa. O kung maghisgot gani siya, katong mga higala na ko sa una, ayaw nagpatulad o. Kaya ang giingon, ang gisulti sa mga higala na anas mga 30 akwidan. Sakto to'y mong giingon, sorpresa.
1: Mawalagi, sir.
0: Oh, balik na dito. O, isukod na itong sapatos nga kung ipapalit. Buti isuot sa kita ninyo.
1: Sige, sir.
0: O, sa ako nang gingon, magmatgon ka kanunay. Sige.
1: Milagaw na, sir. Ay, buti. Sa kadugay namang uban-uban ni Mars. Sa kadugay namang kita niya. Mura mag na-develop ko nga ito niya. Noon, guwapa god. Insik na yung papa. Half day siya Chinese. Pugmatod pa. Ang ilang ang mando sila mga ginikanan. Nga makiga-relasyon lang sila. Magsusama nila nga mga negosyante. Naampunay kaliwat Chinese si sir. Nagtuo siya nga. Nagtuo si Mars nga. Kaliwat kong insik. Muna ko lang ipapikot-pikot sabi kong mata kung magkita mi. Ah, yeah. So kay lintungan na yun, no? So kay may tabuan ni. Huwag malampuson kami. Matuman ka na ko kung saan ni sir. Pero importante doon ako sweldo kada buwan.

0: Oi, asal naman sab ka, ay?
1: Katong isugot ni sir.
0: Yaya ni mo. Di na ka makatrabaho din eh.
1: Sige lang, good manang. Oh, mali ka magsiksaba oh. Imo na.
0: Ay! 50 pesos lagi mong ihatag?
1: May lang nakadako ng 50.
0: Oy, oy, oy. Tinuod yun ang giingon nila?
1: Giingon nga unsa?
0: Nakukunoy uyab nga, anak o insek? Taka-asa sab na. May kinisugot sa buhay ni mo?
1: Manang, makisalig sa kunaong.
0: Ay, noon. May msab kagpurma.
1: Basta, ulantaw lang sa kunaong. Di na sila mulantaw sa... Kung say... Akong kahimtang. Oh. Bitik yun sila.
0: Ay, kambugiro rin ni mo.
1: Tinuob na manang. Nga naman, di ba tinood? Oh, anin ako? Kay, napaisugo, sir.
0: Ay, pag-ampe! Blackout na, ay. May naman kay manamit. Sa una nga, naglambi rin sa pagsuot. Karon, nasinsuro ni Tohan. Ay, sa kini, iyang, lakaw kanunay, sugo ni sir, na? Mausap din nakauyab dahi. Nakauyab o kurtahan. Kay, mura nang pagkurtahan, napay driver mo lakaw. Huwag mo po mo angal si madame.

0: kada...
1: Mars? Dali na. Dili na makauli karon. Uwan kaayo. Og delikado sa landslide and dan. Di nilang una itong mga tog.
0: Oh.
1: Ako nanggi... Pakuha sa glaing room. Ang akong... Alalay. Aron dito sa sila.
0: Oh. Patay ko ane.
1: Hmm? Doon na ba yung problema?
0: Oh.
1: Doon natin relasyon daw ha. Dugay na. Bago pa lang tang nagkita, pero dugay na tang doon na yung relasyon. Og siguro, mas musamod ay mong love na ako tungod sa akong kaloyal ni mo, diba?
0: Oh.
1: Hmm. Richard.
0: Mars?
1: Wala ka ba kanahin ako?
0: Imonggi. Imonggi, kasing imong sapot.
1: Yes. Og isaad ko lang sa akong kagalingon. Ula bisan kinsang makaangko ni ini. Kundi tlikat talang lalaki nga. Akong gimahal. Okay na. Mga ikaw, Roger.
0: Oh.
1: Come on.
0: Sir, pasaylo ako, sir.
1: Nagyaw-yaw ka?
0: Oh, sir, sorry.
1: What's up?
0: Mars?
1: Tempaon.
0: Mars?
1: Richard.

Ano, lading, wala gid matuman ako kung gisaad ni sir nga dili mo abot sa ingon nato. Sa kinsa naman siguro, kamiranduhan dito sa maong lawak, perte pag yung bugnawa. Nung lading nahitabo yun. Pero lagi, gumikan kay bibati na ko gusto niya. Nung lading naan ng mga kadlok, pabot sa puntong may bawaan ngayon na ni, sa kay mahitabo niya. Mauto nga,

0: Dayan, mustamasa. Oh, anong di ka makatutulog na ako, ha?
1: Wala mo, sir. Talag ko yun na.
0: Tod. Oh, naniwan ka man karon. Medyo nang nipis ng dunggan mo.
1: Sir?
0: Oh, wala ka ba ikaon-kaon, ha?
1: Nagkaon man, sir. Patay ka nes. Nagkamatikod si sir.
0: Ay, marunong nang yapis ng imong now. Kaog mayo. Or, basig lahi mo gikaon.
1: Sir? Wasiroy. Katormang kinilaw, sir.
0: Kinilaw si kinilaw?
1: Katormang kinilaw ni Manang dito. Nga, iyang i-serve ka na paniood to.
0: Sige. Pag-vitamins na. Wapag ko'y nahunaunaan kung unsay posible sunod atong himuon. Ayaw ba'y gudpanhiya din sa bahay? Sabot ka.
1: Wala mo, sir. Ako pa sa istoryahan gud nga. Wala pa magsabot nga panhiyon ako sa din eh.
0: Sige. Balik na sa imong pwesto.
1: Sige, sir.

0: Sure ka? Surely ki madam, momento ang giingon sa akong kaila sab nga nagpayo din na sa ilang sorocher. Bata ba kayo siya dam, no?
1: Maugyod.
0: Ah, dam, mamutay nila siguro ta. Naka-open mo ilang gate?
2: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10.
3: Power 10
2: Pro Bio Capsule, immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10.
4: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Just see.
5: Sodium ascorbate plus zinc.
7: Will you mau sir? Kakamalan lalalanaw.
8: Unsa nga produkto ang imong gigamit sir?
7: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Ga Plus.
8: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong nga gipamatigid sa imong nga lawas?
7: Kung among sir, taas kog BP, dayon taas pa kog sugar, napugoy arthritis. Then, sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto, naulian ako nga sakit. Gimintin nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna yan yung ko. Muna, pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
5: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium ascorbate plus zinc.
9: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
10: Raul maghilom, sir. Taga Bagigikon, magsaysay Lanao del Norte.
8: Unsa imong gipamati, sir?
10: Sayang, ako ang kutukuto ba mag-aslom. Tawag na siya og acid reflux. Matbuntag, magsigi og aslom nga ako ang ginawa. Naiga, ambag na ko ba nga mayo ko no ang kining Clay Gel Coffee Mix. Nga ako ang gi-try og inom. Primero, isa pagkabuok sa ka-shishi. Ang gi-mix na ko, tinuod mong giday. Mayo man ang iyang, o mayo akong ginawa. Kay akong gitanaw, wala sugar. Wala side effect. So, mayo nga ako ang buntag, wala na kong gibati o aslom sa kong ginawa. Una nga, before ko mukaon, bisan galing human akong kaon mo, inom ko ani. Wala na kong gibati o kanini ang acid reflux, kining pag-aslom sa kong ginawa. Ginahan ko sa Clay Gel Coffee Mix.
9: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
5: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Kajas C sodium ascorbate with zinc vitamins.
11: Esterlita Barrera.
8: Taga-asa ka, ma'am?
11: Taga-Prinsesa Baroy.
8: Masa imong ginaminti, no?
11: So, nakadungog ko ano nga na i-power tinning. Balhin dyan ko ano, misulay ko ba? So, nakasulay ko, may ayon dyan akong lawas, pamati na ko. Na, mintin ko ano, o ka lang Jassy. So, ka nag-inom ko ano, naglamit gud akong tulog. Kaya naman ko isumya good.
8: Maba? So, nahimong normal, ma'am?
11: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ano, produkto ha ba nga. Nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jassy gud ako gimintin.
5: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Kajas C sodium ascorbate with zinc vitamins.
12: Nongaling essential oil.
13: Sulayi ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, stevia sweetener kini, lami, himsog og natural. Ganahan ka ang kape nga lami og himsog? Sulayi ang Clay Gel Coffee Mix. Kape nga dunay malunggay, chia seeds og stevia ang pampatamis niini.
14: Ang malunggay, puno sa vitamin C og antioxidant para kusgan ang imong immune system.
13: Ang chia seeds puno sa fiber og omega-3 nga makatabang sa digestive health og energy.
14: Ug ang stevia natural sweetener, walay sugar. Perfect ayos sa kaamping sa ilang blood sugar.
13: Enjoy ang creamy og natural nga tamis sa Clay Gel Coffee Mix. Gamit na sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan ng mga Clay Gel store, Long Lading Radio o sa mga butika. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya o bitamina ang mupating babaw.
4: na unsagot tao ng imong bana, mura magway pamilya. Ambot na yoy. Sige, nagkaluya. Masakiton ka, ayo.
6: Ay, sayon, Rada. Ingon, ana, sad ko sa onda. Malipong, daling obhol, pirming hilantan, peresyo sa trabaho. Ipatumarne.
4: Just C Vitamin C plus Zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
15: biyahin na ma.
4: Nga o ba?
15: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abtik na kayo.
4: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
16: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika, Nong Lading Products Authorized Dealers, Tanan Clagel Store, o niining istasyon.
4: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas. La la la la
17: la la. Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan. Growmate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: Growmate, kauban sa pagtubo sa tanang kabataan. Boy!
0: Growmate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nong Living Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot nang gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
3: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplas? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
2: Haplas? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
3: Dili ni siya basta-basta Haplas. Kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
2: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
5: Sali pa nato ipadayon ang parts sa mga sugilanon may gala sa kay sunod nga mahitabo sa kay nakita ni Mars sa maong panimay. Ang Power 10 Pro Bio Capsule ha. Kaanis mga butika parmasa sa inyong mga lugar kinahanglan doon na gitan. Kaya nagrepresenta siya sa 10 powerful ingredients. Iktibo magod kaayo nga kapsula. Dakog kahimuan sa tulawas. Doon na siya probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, onya rich in vitamin C pa. Ang nakanindot sa Power 10 Pro Bio Capsule. Tungod kay kung mag-blatted bitoy muntian, labi nag-constipated ka na, ginagmay na lang imubawas, makatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule. Inom ka lang 30 minuto sa dili ka pamukaon. Aron nga dali og pastos ipikto niya. O gato mga diabetic din ha. Tag-as kay sugar, uban may gala daw na wad anas paglaon. Maintain Power 10 Pro Bio Capsule, pwede 3 times a day ninyo. Kung lala na, aron matabangan mo nga mo normal ang inyong sugar level. Daghan na kaiba nga natabangan gyud ni mga higala. Ni baba gyud ngatos normal ang iyang ang ilang sugar, mun man gato mga high blood, nagnormal ang ilang blood pressure, gatong dunay mga tumorsis bukol-bukol sa lawas, natabangan sila nga nahilis hangtod na alim kini. Pinaagi sa pag-maintain sa Power 10 Pro Bio Capsule. Dako kay kahimuan sa imong lawas. I-maintain may gala unya advice nako aron hingpit nga kaayuhan ang inyong maangkon, sabayin ninyo og paglikay sa mga bawal. Di kay mag-inom og Power 10 Pro Bio Capsule unya mo inom og mga bawal, mukaon mo mga bawal may gala, nadili ni gud maayo ilabi nagnakas balatian. Kana mga karne may gala, kanang sobra sa karne, kun do na kay gibati din ha, bawal lagi dunta na kana mga soft drinks, mga processed foods, likayan na ginunta na, uban pang mga bawal nga itong likayan. Uban man, pag inog Power 10, inog bawal, unya na nga bughat, nilain ang paminaw, agipasangilan ang Power 10. Nang ila na yung gihimo, ni kaon, mibalik sila sa pagkaon sa bawal. Aron mas mahimong ipikto, maangko ni mo ang hingpit nga kaayuhan. Ang Power 10 ha, food supplement ni siya nga mutabang lamang, nga maangko na to ang kaayuhan sa itong lawas. Pero dili, sa punto nga nag-inom ka ng Power 10, bisag unsa na lang imong kaonon, bisag bawal imong kaonon, unya wala ka na limit mga igala, ikihapo na. Unya mga bughat, mga unsa, ang inyong basulon ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 mga igala, dako kay nagkatabang ni mo, makatabang ni, sabay lang sa gyud og paglikay sa mga soft drinks, ayaw sa palabi ng soft drinks, labi na kung doon na nakinaigibati si mong kidney. Niya, mga sobrang parat, sobrang tamis, hindi kayong kanunay karne. Prutas-prutas lang ta mo diha. Utan-utan lang una. Niya, Power 10 Pro Bio Capsule, nindot kayo na nga kapsula may gala. Naghanasap kayo natabangan ani, labi nagmo-follow yun. Katong uban nga nag-maintain ani, pang maintenance lang may gala, pwede 2 times a day. Sa nga kapsul, sa nga adlaw, pwede na kayo na kung pa-maintenance lang. Pero kung doon na mo'y gibati, 3 times a day na gyud ang Power 10 Pro Bio Capsule, ha? Imda ninyo ni 30 minutos sa dili pamumukaon katong dunay heart problems unya ang power 10 ha bugtong kapsula nga mohinlo mo pakondisyon sa tanang organs sa atong lawas pakondisyon na atong atay ang atong kidney hinluan ang atong colon pagawas sa mga toxins unya kuhaon ang mga barabaras ng kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Mapalit ninyo ang Power 10 Probi Capsule na ani sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Available ang Power 10. Mapalit sab sa TikTok, sa Shopee. Ingon man, pwede mo mag-PM sa itong official Facebook page. Kauban ang atong gibansagang pinakalaming kapi, Clay Gel Coffee Mix. Kung mga pika lang, tritso ka na sa Clay Gel Coffee Mix. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Lami nga magkatagbaw, mayga. Mabitaw na nga kanunay kung giingon kun mga pika lang, tritso ka na sa Clay Gel Coffee Mix. Lami, manggun kaayo na nga coffee. Magkatagbaw, gudya. Unya tanang mga sagol niya. Baka tagkaayuhan sa tong lawas. Malunggay, chia seeds, monay main ingredients. Unya daghan pa mga sangkap, granted turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, gabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng, kinatibuk ang ingredients ng pinakalamig coffee. Unang kun mga pika lang, mag-clay gel coffee mix na, ha? Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami kayo na nga coffee, mga igala. Nagkapangapi ka na, nagkahatag kapag katagbawan, nagkahatag katagbawan sa imong kahidlaw. Ganyan sa mga coffee lover, di mo pang gihatag ang kaayuhan na imong lawas. Clay Gel Coffee Mix, Power 10. I-maintain din yun na. Unya kinin just si vitamin C plus zinc sap. Alang sa ato magkaigsuunan nga luya, di makatulog pa ng kagabi. Maintain mo sa Jassy Capsule. 8 pesos na per capsule. Mag-Jassy mo everyday. Nindot manggod ang Jassy mga pinalangga gating paminaw. Gumikan kay nindot nga tulog panahon sa kagabihon. Kondisyon ka. Dili kadali. Kapuyon. Dili kadali. Taptag balatian. Mas makalahutay ang imong lawas. Kung i-maintain nyo ang Jassy, mga padre di pamilya, mga nanay nga stress ka ayaw mag-Jassy na everyday. Nindot yun kung mag-take taong Jassy capsule mga kahigalaan. Mag-Jassy na everyday aron everyday okay. Ingon man ng sub. Siyempre ang atong roommate para sa mga kabataan ha. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Katong mga bata na ginadog 1 to 12 years old, i-groommate ninyo. Kaya ang bata, bitaw dali or kay kasabot sa klase, taas ang bata, di napugsunan ng kaon. Katong mga bata, sa usawan, mag-ulog-ulog, di mo kaon. Naglugay matulog, i-groommate ninyo na. Groommate multivitamin syrup for kids, the best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Atong hatagan o pagtagan, ikaduhang hugna sa atong sugilanon.

0: Oh, madam? Nganong hilom kayo ka?
1: Oh, wait. Di ba si Roger ka na?
0: Yes. Hala ka kukihan niya. Siya may nang hinlit ya, madam.
1: Pero, nganong ingon na naing gisuot?
0: Maasab. Oh, wait, madam. Manilot na na.
2: Pasensya na, madam. Ay, nakuyawan ko. Kuyawunon kay ko, madam. Ay,
1: sorry ato. Si Roger.
2: Ha? Si Roger? Uy, naamas iyang kwarto?
1: Iyang kwarto? Di ba siya ang nanghinlo din ni ganiya?
2: Ay, nanghinlo? Katong kauban kong lalaki? Ha? Si Dong Glenn man to?
1: Dong Glenn?
2: Oh! Si Sir Roger. Tua sa sud. Si ang lawak. Talagsar mo gusto mo gawas. Unsaon? Naa naman to sa iyang wheelchair kay nadisgrasya ba dyan to si Sir? Oh. Madam? Oh. Ay!
3: Manang! Naigi! Pato si...
1: Mars?
2: Ah! Kamoy pag-istorya? Maaniyo niya ko din ni Dam?
1: Mars? Jose, maghihimo din eh. Gilparo ko ni mo?
2: Wansa ka tinadagi? Gisulti niya itong babae? Wansa ka tinadagi gisulti niya? Ikaw si Glenn? Ang nasa Roger na sa sud sa kwarto ko na niya. Hingon na nang imong gisuot. Nang hinlo ka din eh. Kinsa ka man day ha? Tubag ako.
1: Ma'am.
2: Tubag ako kinsa ka man.
1: Ma'am.
2: Ay na kong ilarap ba? Mo din. Nikulbaan ko kaniyang nakita ka. Unsa ka man day din eh, ha?
1: Ma'am, buhi lang ko din na din eh. Ila lang kong sinugo. O si Sir Roger, may nagsugo na ko.
2: Para sa unsa? Para ilaron ko?
1: Dili, ma'am. Gusto siya nga malipay ka ko, no? Tungod kay PWD siya. Maulaw siya nga makikita ni mo. Motong ako yung gisugo.
2: Grabe. Grabe ang inyong himo. Wala mo makonsensya.
1: Pasensya na, madam.
2: Pasensya. Iyo. Iyo ni mo. Nagpatuo ka. Maayo kay wala ka gabay sa imong himo na ko.
1: Oh, ma'am.
2: Ayaw pa niyo ko. Nagtuo ka ba? Kapasag din ako ni imong himo. Mga mangingilad pundag ko. Mga mangingilad.
3: Ma'am! Ma'am!
1: Patay. Patay ko, ani. Mulayas ko. Mubi ako din eh.

0: Ay, Dong. Magsulti ko doon na ta. Ay. Abi ni mo, di lang ikaw makalakaw.
1: Sabot pa sabot ni mo. Manang.
0: Ipapahawa si po ni sir.
1: Wala magpukagibriping ko ni. Sir, good. Kung nag-ingon lang siya nga. Sutian ka, kapil. Sutian, di ka. Huwag mo siya mag-ingon.
0: Ay. Maudi ay?
1: Maunan lang ko ni mo, madam. Tingnan lang si mamo niya.
0: Ay, pag-amping, oy. Kay ako, basig ugma na sa kumulakaw din eh.
1: Kaingon ko ba? Bisag mahibawaan ko nga. Impostor akong pagka Roger. Madaawat ko niya. Pero dili gid gihapon day, manan.
0: Alang-alang, kurtahan ba yan to? Paliya to kayong tanggo nilang, sir?
1: Maulagi. Mapauli lang ko sa mo, ha? Diyak ka naman ang...

Ilera na yung tani. Ikaw, pagkarmin niyo. May ko kayo, naroon ko'y nakita ka po. Ay, magkita na po kong napay mo sugot ako, ane. Pero katong ibugay ngayon, tinuol mo ito? Aroon ka uya, mag-insekso na? Oh, di ka mo to, okay, huwag man ka dito. Pero, mo to'y tinuol mo ito mo. Muli kikon, bisang usahin mo pang lang yan, umali ka nga po din eh. Sige na, okay, diwas palanggot din eh. Oh. Di gumutuo ni sila sa saon. Ha, saon, nga. Huwag sila saling sa kong dagway ko. Oh. Kisang, oh. Nabay isirbato kalit. Ah, akong gawson. Kinsa ka karun. Wadok, wadok sa gawas mo eh. Liyo sa...

0: Mayong adlaw.
1: Mayong adlaw, sab, sir, say, ato ah.
0: Nalukoy pangutana. Nalukoy pa-confirm.
1: Ursa ka na?
0: Kaila ka ba, ni?
1: Tepa. Diyos ko.
0: Sa kanunay na mong libot-libot din eh, nila katudlo. Gusto lang ko ipa-confirm.
1: Kining?
0: Kining lalaki.
1: Oh. Ako ni. Tempa.
0: Asa ka man?
1: Tempa. Dali, sword. Oh. Nay, ako picture frame sa una. Gipala minute na ko na. Sir, ganong imong kong gitutukan?
0: Ikaw kong gipangita?
1: Oh.
0: Kanang picture nga, nay babae. Si Mami ka na. Oh. Matod pa niya na itong panahon sa pag-usos cellphone. Nagka-cellphone siya. Og usan niya nga na textmate. Roger.
1: Oh, say.
0: Say-say ko ni Montanan. Aro mo sayod ka. Oh.
1: Sige.
0: Gikan sa sinugdanan, isulti ko ni mo. Mo ko ng tinuod na mabdos si Mami og ako. Pagkataon ako hangtod nagkamat ng kubot. Wala kong undang pangutana. Kinsa ko amahan.
1: Diyos ko.
0: Karon. Kumpleto na. Buo na kong pagkatao.
1: Ursa'y pangalan ni mo?
0: Jefferson. Bugat man subot ni Mami. Nagipangita ti ka. Pero responsibilidad na ako nga. Pakita ti ka.
1: Dong, wala ko daman eh. Nabalaka ko kaya wako maminyo. 50 na ko edad. Pero, karon, doon na di ko anak.
0: Dini ka ni Puyo sa kamay nga panimay?
1: Oh, kimawaw naman kong mag-ipor sa kong mga eksoon.
0: Ayaw ka bala ka, Dad. Pabalayan ti ka.
1: Oh, hursa.
0: Dad,
1: oh. Anak, wako dama. Muda yung dili man ako mawa sa kuhuna-huna. Ang imong inahan. Pero kahibaw ko, di mo sugot, di mo inahan. Pobre ko, adunahan si Mami ni mo.
0: Kahibaw ko niya na. Pero papa, tika. Ika kumahan.
1: Kumusta mas Mami ni mo? Naminyo mag-usap?
0: Wala na, Dad. Ako lang. Malipayon ko. Dad, salamat.
1: Dungladeng, di pa ba kaingong tiguan ko ha? Skwinta pa ko, Dad. Natutungo na mo pagkipag-uso silpon. Yakod baka textmate ka pagkanindor na kay. O magka-afford na to. Kaltura po mga adunahan. Kay, mahal pa muna niya to. Motor na himong bunga, Dulati. Nga, nagpakaroon ingnon ko nga. Si Sir Roger. Wa mungkin bisa gol pakai bawang aku ultimor aku. Pero wa ko dam ha. Lagi pangita dai ko sebunga ni atong nga amo nga relasyon nga dili tinuod unta. Pero nung lading unta bakuha ang pagtulunan. Ay mo pakording nun oi kay Luz. Di gyud mulampos na. Pero malipayon ko kay gibuhi ko sa kong anak. Kinangga ko niya. Nakabinipisyo na gihapon ko. Salamat, Dede Kutob. Glenn sa Kinapawan City. Ikaw ang
2: bago ito ang sugilano ni Glenn Maygala. Dara na nga itong sender karon. Ito'y kinatibukan sa sugilano. Huwag din siya maminyo mga pinalangga kating Panginoon. Pastilan. Muna'y giingon nga. Masa swerte pero bisan pa man si kwinta ng edad pero nainangita niya. Hindi ba nga kinibitawang mga pinaangkan? Hindi ba nga mga single mom? Kanang inyong mga anak hindi kadako anak mangita ginagamahan. Pero na po'y uban nga way pakiwa. Pero mapasalamato ng atong sender. Bisan sa iyang kahimtang matabangan siya. Huwag siya maminyo. Nagmangkoy na lang siya may gala pero grabe, nakatilaw po siya o kinabuhi nga mugaway. Isakay na po siya driver o niya. Di palitan sa mga butang aron makatuog itong katong iyang hinigugmang wa sila makita. Niyad to mga may gala na iba mga cellphone. Pag-usog yung cellphone sa

0: payo capsule kanun ay. Grabe ni Power 10 Pro by Capsule Mega la parte ng daghana ang mga nag-maintain ani. Gi-maintains kadaghanan, gigamit kinabag ang katawhan tungod sa epektibo niya. Hangyo na ko ato yung sabayan og proper diet no maglikay ni gitay labi nagduna na tay gibati bitaw okay lang og kada pang maintenance ni bitaw okay lang ay lang po kay palabi kay usay man gud mga pinalangga nga tigpaminaw kabantay ka na ay mga batan-on pagkaayo nga nagsakit na lala na nagdialysis na ang uban may gala na cancer tungod sa lifestyle gud. Di kita makaingon, ah, okay na, kay batanon pa, kay mo pauli yun na sa itong lawas. Muna nga, ikayan yun na to, sobrang parat, sobrang karne, soft drinks, processed foods, unya, pahulay yun ta, exercise, unya, sabayan o power 10 provide capsule pagkanindot sa itong lawas, mga pinalanggang tipa niya. Muna kung mag-coffee, tama, Clay Gel Coffee Mix. Ayun yung kalimti ng Clay Gel Coffee Mix, Wealth, Malunggay, and Chia Seeds. Kay the best kay na mga pinalangga ng tigpaminaw. Nakapangapi ka na, nakapanambal pagyud ka. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatibabaw. Clay Gel Coffee Mix, Wealth, Malunggay, and Chia Seeds. Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Indot kay ng Jassy may gala kay... Makapatulog na katong di makatulog panahon sa kagabion mag-jassy na everyday. Aron everyday, okay? Mag-jassy mo ha, dili mo dali mo surrender sa iyong trabaho. Dili mo dali kapuyon. Unya mas makalahutay ang inyong lawas. Mag-jassy everyday. Nung lading essential oil, haplas na siya. Katarting humuta, baga pinalangga ngating paminaw. Unya gawas nga humot, epektibo sa iyo. Dot gina manusus sa makunuran maluna kay mga pamaol pamuipoy kanang Nung Lading essential oil the best kila plus ang atong partner pagyudan Nung Lading turmeric balm Nung Lading relaxing oil makaparelax sa inyong paminaw. Ayaw galintin ni usap ang Clay Gel Papaya pang pagwapang sabon Clay Gel Papaya so pang pabuti pang pahamis pang paginis good man ang Clay Gel brightening lotion syempre aron na kinis puti humot. Unya, syempre, ang Visco Mac Eye Drops alang sa tinaw, klaro pananaw o para sa iyong magkabataan, mag-growmate multivitamins. Growmate, pataas, pag-bright, pag-anaskaon, pag-anastulog. Itong mga bata, nga santulon kayo. So, saon ninyo, gulog-gulog, di yun mukaon, gagmayon ba itong mga bata? I-growmate na ninyo, 1 to 12 years old. Growmate multivitamin syrup for kids. Naas mga butika, ang atong mga produkto mahigala. Ingon man ang Carry Perfume humot hatod 24 oras magabilin sa inyong mga sinina. Inyong nuloli mo ingon hatagan tagdakong bili ang ating sikingon aron makinabog itang malinaon hangtod lamang sunigin sa magtak nag sa may istasyon. Dang salamat.
1: Minsan ang mundo ay mapagbiro buhay ng
2: hello mga ka-Power 10, kumusta mga pagbabida? Welcome sa tuwag tulumanon. Siyempre kanunay kauban sa kahagina Dr. Al Palma, usap ka naturopathic alternative practitioner. Magkakauban na usap ka ninyo, lusunay na hisguta dato ang mga pipila ka mga talambagan na advice alang yun sa malikayan nato ang mga balatian, ma-preserve nato itong lawas into good health. Siyempre, kanunay natong kauban ang atuang partner, Power 10 Pro Bio Capsule, bagag minerales, vitamina na apod cleansing na ah. No, sa tanan mga ka-Power 10 nga kapsula, kining atuang Power 10 Pro Bio Capsule, mao gyud ang pinaka-epektibo nga ginakagubtan o kanunay gyud ginagigamit sa itong mga user. Dili lang kausa, kaduha, kanunay na gyud nilang ginagamit nga part na gyud sa ilang kinabuhi. Ningana dapat mga Power 10. Kaya kung nag-invest mo ganita, nag-gasto ganita ng mga butang, nga walay pulos mga Power 10, daun sa pa ang ato ang alawas. Ato yun yung atimanon, alon ma-enjoy pa nato ang ato ang trabaho, ang ato ang pamilya, makauban pa nato itong mga anak. Kinahanglan yun, mamuhunan ka sa imong lawas. Kung usa may pamaagi, nga doon na tayo good investment sa tuang lawas. Usus mga gamito ni mo ang Power 10 Probio Capsule yun. Di yun ka pakyason kung magamit ka sa Power 10 Probio Capsule. Napamatudan na o dili na balik-balikan. Sige gamiton, sige pangitaon sa mga pharmacy. Kagubdan diha sa tuang mga Clay Gel Store. Kung kanang atuang kapsule, walay epekto. gamita yun na siya sigurado mag-

0: Ka Power 10 kay kanang mga bangga nga pagtaas sa sales sa tuang Power 10 Probay Capsule. Buhi na nga testamento, buhi na nga pamatuod nga ang atuang Power 10 Probay Capsule. Adunay grabe nga epekto sa imong lawas. Especially kalong panahon na mga Power 10, daghan na kayo nag-anto sa mga pipila ka mga balatian. Usas mga balatian nga sagad kay ingon nga nag-practice ta diha sa pagpanambal. Sagad yun dunay mga problema diha sa mga bato. Kanang forming sa gallstone, forming diha sa kidney stone, mga Power 10, diha sa gallbladder, unya kanang mga bukol, kanang gitawag hemorrhoids, kanang mga cancer, mga cyst, dili masabtan nila mga Power 10. Well, kanang good siya nga mga kanang mga bukol, kanang mga bato, mga Power 10, although nga naa na sila lain nga mga part organs tong lawas mabutang. Pero ang atong lawas mga Power 10, usa na nagprinsipyo. Meaning ana, doon na tayo gipasulod itong lawas nga nahimo siyang na-form diha. Kay kung wala tayo gipasulod mga Power 10 nga sobra na kaayo, dili po na musulod itong lawas. Bawa na mga Power 10 nga atong hinumduman, nga kini manggod ato ang cellula, ang tanan manggod atong gipangkaon, i-digest na siya unya mo adto na dito sa ito ang cellula. Kaya itong cellula mga Power 10, maunay mo luto, mo process ato ang gipangkaon tanan. Nga mga properties, uman og digest diha sa imo ang tian, mo adto na sa imuhang cellula mga Power 10. Unya kung mo adto na cellula, magbili na dito og gitawag nga acid or alkaline. Kay kun acid na gani ang imong lawas baka Power 10, diha na mo porma ang mga bato. Mabitawag ka Power 10 ha. Example kanang gitawag nato ga kidney stone, kanang pagcrystallize kanang muadto diha sa to ang mga joint nga mga crystal na siya tungod sa grabe nang pag-ubos na gyud. Pagbigay na sa balanse nga pH level diha sa tong lawas. Once gani nga ubos na kay pH level na to, ang mahitabo manggod ang atong lawas is mutabang siya nga itry niya pag-neutralize. Mao na nga dunay mga specific nga mga minerals nga mutabang sa pag-neutralize tong lawas. Kanang gitawag nga calcium. Kanang calcium magka Power 10 nga gikan sa tong bukog, ang buhatos tong lawas ana mukuha siya og gitawag nga minerals nga gitawag nga calcium in the form of calcium phosphate. Nga muna'y muhimo sa pag-neutralize sa pH level, kay kung baba kaya itong pH level, atong lawas magka Power 10 is dili ka survive. So ang problema gani, ang calcium magka Power 10 tungod kay sige lang ta og pasulod og mga pagkaon nga mubaba ang pH level na to, ang mahitabo niya na magka Power 10, mahimo po siyang mu-form ditong bato, mu-crystallize siya, mu-atos to ang gallbladder, mahimo siyang gallstone, mu-atos tong kidney, ang calcium mugahi magka Power 10, mahimong bato. O niya, muadtos to ang joint nga mahimo na siyang arthritis nga crystal managbalas. Manang likayan na ito, magamit yung takanunay is Power 10 Probay Capsule. Kay maunay muabag na ito kung doon natin mga problema sa pag-ubos gyud sa pH level. Wala na kita igong oras pa, alang sa pagpadayong sudahan. Dr. L. Palma, magaingon kanin, maulawas mo'y labaw bahandi sa tanan. Atong ampingan pinagis paggamit sa makanunayong Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Daghang salamat.
1: Nagantos ka ba sa imong balatian? Naaba kay gibati nga dugay na nimong giantos? Naaba kay sakit nga dugay na nimong gidala-dala? Mahiligon ka ba sa kape? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing pinaagi sa Clay's Angel Coffee Mix. Karon, magadalit ka ninyo nining atong 5 minutos nga tulumanon. Ang kape sa maayong kahimsog. Ang kape sa maayong kahimsog. Tulumanong pinalungyohan sa Clay's Angel Coffee Mix. Ug karon, atong sugdan ang atong tulumanon.
2: Mga kakape o sa kamaayong adlaw, welcome sa atong 5 minutos nga pagpanaguban dinilang sa atuang tulumanon nga hatod ka nato sa mayang kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapudapod sa atuang Clay's Angel Coffee Mix, ang lamian nga klase nga kape nga lamian na sustansyado pa. No, mura pag nakatabang pa kasi mong kalawasan, gumikan kay kanina matang sa kape, suon, tambal man kini. At the same time, makahatag kini og pag-alibyo sa mga klase-klase na itong mga balatian. Gumikan kay kining atong klase sa kape, suon, gimugna yung kini siya sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing para makatabang sa atong kalawasan. Kining atong kape, suon, nagaangkon kini sa 20 ka mga sangkap nga napamatud ang maayo o makahatag og pag-alibyo sa mga klase-klase na atong mga balatihan, and of course makatabang pud kini siya sa paghatag og depensa nga dili kita madali-dali og kapukan sa mga balatihan. Kamalo ba kay galang igsuon nga karong mga panahon na daghan na kayong mga Pinoy ang naigo sa ginatawag nga sakit sa kidney. Kining mga kidney diseases, mga igalang igsuon, delikado kaini nga matang sa problema gumikan kay kining atong kidney, usaman kini sa mga pinakalabing importante nga parte sa atong lawas, gumikan kay daghan kini siya og ginakatanyag no nga pagtabang, ilabi na gayud sa mga ginatawag natong pag-alibyo no sa pagtangtang sa mga asin o asukar nato sa lawas. Ibali mo rag mao kini siya ang nagasala. Ang problema mga igalang igsuon, kung kita mahiligon kita sa mga pagkaong maparaton no, mga pagkaon nga taas sa asin, o baka mga igalang igsuon sa ato ang pagkahilig pod sa mga matamison nga mga klase nga mga pagkaon, hayan pod nga maigo kita og pag-angko nato ginatawag nga mga kidney stones. Kani mga kidney stones, mga igalang igsuon, mga bato kini siya o mga naangko nato nga nagtipon og nga mga asin gikan ra pod sa ato mga ginakaon. Sama sa kong gikaingon, igalang igsuon, kaning atong kidney mo man siya ang nagasala sa ato ang mga asin o asukar sa lawas, no, ginahimo ni niyang para makatabang sa atong lawas, gumikan kay ang waste, ang extra nga waste, mga igalang igsuon, mapagawas na to. Mabito na ka ng imong ihi, parat ka na siya, gumikan kay mo na siya ang excess nga asin nga nakuha ni mo, pinagis imong mga ginakaon o baka mga ginainom. Munang higalang igsuon, timani kanunay, nga dapat nga ampingan ang ato ang mga kidneys kay dako kini siya og role, no? Para sa atong mas maayong kahimsog, nagasala kini siya sa atong mga ginainom o mga ginakaon. Ginakuha niya niini ang sodium or kaning asin o baka mga igalang igsuon ang asukar, no? Ang tendency mga igalang igsuon, kung ikaw taas na kayo og sugar level, no, medyo pasagad na kasi mong kogalingon, no, dili na ka nag-amping sa imong pag-inom o baka pagkaon og mga matamison ng mga klase ng mga pagkaon, hayan ka nga makaangkon og problema sa imong kidneys gumikan sa imong diabetes. Or baka mga igalang igsuon, posible pod kung ikaw mahiligon ka sa mga maparaton ng mga klase ng mga pagkaon, hayan pod nga madaot pod gihapon ka ng imong kidney gumikan kay kanang mga asin, posible ka nang magtapok sa mga gagmay nato ng mga chambers sa ato ang mga kidneys ug mamahimo ka ng mga bato, no? Ang tendency ra ba na ni mga higalang igsuon kay either operahan, no, kanang i-laser ang mga bato or hilison, no, pinagi sa mga tambal. Karon mga igalang igsuon, ano na kay pagtabang si mong kogalingon nga makalikay ka sa mga problema sa kidney, pinagi lamang sa pag-inom sa kape nga lamian nga makatabang pa sa atong mas maayong kalawasan. Gumikan kay kini purong herbal ug aduna kini mga pagtubag sa ato ang mga kalawasan, labi na sa atong mga kidneys, kining atong clay gel coffee mix. Kining clay gel coffee mix mga igsuon, usa kini kamatang sa klase nga kape nga adunay mga tanyag nga mga kaayuhan sa atong lawas, labi na gayud ang paghatag ug pag-alibyo sa mga klase-klase natong mga balatian. Munang lamian kaayo kini nga klase nga kape, gumikan kay napamatud-an nga daghan day kini siya og mga benefits sa atong lawas. Ilabi na gayon ang pag-amping sa ato ang mga bato or kining ginatawag natong kidneys. Imani kanunay ha, pagka gusto nato ang maayong kahimsog nga ato makuha, magkape kita sa Clay Gel Coffee Mix with Malunggayon Chia Seeds.
1: Nabati ang tulumanong kakuag impormasyon og kasayuran. Ang kape sa maayong kahimsog. Tulumanong hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapunabun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping lamian na makatabang paspang lawas. Hangtod sa sunod nga higayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids. Karong panahon na delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing ikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubag ug inflammation, makatabang usab kini sa
4: pagpakusog sa immune system. Ang Jazz-C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Dili makapaaslong sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog na panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kada adlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jazz-C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jazz-C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapaligon sa kalawasan. Makatabang pa batok sa balatian. Jazz-C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
5: Agay, kasakit. Ay, agay. Kasakit.
6: Nausa mang katay, nga nagkita namang kasasawg.
5: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyong tao'y daghan nagyong tagbatiun sa itong kalawasan.
7: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
6: Unsa man na?
8: Nong Laring Essential Oil.
6: Nong Laring Essential Oil?
8: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
7: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
8: Nong Lading Essential Oil.
9: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
10: Power 10 Probio Capsule.
11: Ginit nga odas ko ni Dez Tudela.
12: Unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
11: A Power 10 o coffee, clay gel.
12: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
11: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
12: Mm-mm.
11: Tapos, nana ko yung maintenance.
12: Mm-mm.
11: Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal na akong BP. Munang gamintina gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gid ko ni palit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mungin ako at testimony pa. Salamat, ikay ko sa iyong produkto.
10: Power 10 Probio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Misteryo de Variacion, mga Malanga sa Bunga Sibugay.
2: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
1: Usa na lang sa kapsula ng akong ginimbin sa kada adlaw. Kada adlaw o sa kapsula ng akong gigamit, Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong ginimbin. Ang akong gibatin nga, hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginimbin, hindi ko magpabiya.
3: Power 10, Probio Capsule. Ato kining i-maintain katulus o sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain ini bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta bation ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa nini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila nya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya, nitaas. Kana na, wanto lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, may kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tanan sila, unsay vitamins nga akong gihatag nila ha, so matong nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalipay ko nang lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading tuluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
5: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
6: Of course, Regina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sambuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
7: Clay Gel Coffee Mix, lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
8: Wow!

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Uy, Dong, hamis naman kaayo og pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom og gibugas-bugas pa. Unsa may imong sekreto?
1: Aw, simple lang dai. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
0: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
1: Dili dai uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Og kabalo ba ka nga 10 times ning makatabang sa pagpaputi?
0: Aw, bantog grab na puti kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo sa imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
1: Kabalo ka dai, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
0: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: Karong panahon delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubag ug inflammation, makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog na panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kada adlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, alam sa mga gihambing balatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule, kung ang una ang tahumpayan sa dugay mo ng giantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro

0: Power 10 Probio Capsule.
1: Just see! Vitamin C plus zinc.
2: Oh, good evening, Nung Lading ni.
3: Yes, sir, Nung Lading. Kisingalan na to, sir.
2: Ah, chief ko ni, sir. Si Diyoskuro de Hilo, taga-Ditlahan, sir.
3: At taga-Ditlahan. Unsa itong testimonies product, sir?
2: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
3: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa ito yung gibati sa una?
2: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo sumas ko, ang akong kong. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh. Awi sila yan. Isulayan akong pamirte ng Ganyasi. Alam mo, lindot yan akong pamati. Karoon muna nga, akong karoon nga, testimony siwa nga pagkanduta dyan sa pamirte ng Ganyasi. Wala nila yung pangtambal akong okay na kaya akong lawas. Yus kuro di hilo, taga-Ditlahan, sir.
0: Power 10 Probio Capsule.
1: Just C, vitamin C plus zinc.
4: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa doon ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Hindi ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kung katulogon ako. Kunya, pag mata na ko, ano, og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Uy, Mare, asa man ka paingon?
6: Lita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
8: bad. Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw. Nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone. Gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan. Akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala yun ang pagpamula.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko gyud mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw, same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme og Mega C Plus. Daghang salamat.
0: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
2: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Cañon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Cañon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Dugan na ito nag-anto sa akong high blood, sir. Una, di ba di gumutuwa na? Ay, ilaging lagalaro na ito sa panahon ng ang sakit. At umagyatakin na ito sa akong high blood. Yan na, na-offsuit ka na dyan. Doon na di gumutuwa nga. May high blood, di day ko, sir. Tukot na ito. Gatagan ng kumintinan sa akong doktor aron bilhin. Huwag makaras akong BP, sir. Pero sa hal, sa kahadlok, magsigi o ginom, kambal ng ita ko, o herbal, kambal na makatabang, gid na ako. Kung nakita na ako ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, kalungi sa ginawin tao, normal na akong BP. Bisa no Friday, kumuinan sa akong maintenance. Ako, Carlita Franco, sa Kintaan niya sa Sahagika Homes, Barangay Kalumpang, Binsan.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: You're tuned in to the best, the frequency. 90.9. The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9, Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold. Mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health. Alert.
2: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Kung nakaayo ang hubag, bunya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops o capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo, sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siyang bation nga pagpaminhod.
4: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Quezon. Kadiya akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong gina-recommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperyensyahan nga diin na maayo guide ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaig iinom, kinila Mega Pure Capsule.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna, o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment.
1: Your news and music authority.
0: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako di ay si Freddy Hilario. Ako di sa may Champaka, ako narkadulasan. Nakatry magkukuha ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, di ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa panya nakatekuhan eh, ang makatulong na dahil ko balik. Dilipra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lamig dito sa panglawas. Tananin mong ginabati. Muraw, kung unsa ito'y ginabati, maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganit ako naamang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lamig na akong pag-ihi.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Uy, Mare, asa mang kapaingon?
7: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
8: Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
0: bad. Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga. Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit ug magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
5: Pila ka capsule imong giinom, Ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
4: 20 ka capsule, Ma'am, sa Mega Pure capsule akong nainom jud. Tapos karon, Ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, Ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, Ma'am.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal na nga akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Clagel Coffee Mix.
4: Wow.
5: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probayo Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
1: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Probayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
0: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Glagel Coffee Mix.
3: Wow.
4: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids. Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay!
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
6: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o gantipara. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
2: Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Introducing Case Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood ug antioxidants anaa na sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
8: Mega Pure Herbal Capsule.
7: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
8: Mega Pure Herbal Capsule.
7: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
0: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bag-urad yung ko naka-recover ng lading, hindi ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma?
1: Oo, ng lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nasha'y Goiter. Maul po na iyang gimintin ron. Hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Samantalang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
3: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Ug wala ako ilaig iinom kinila Mega Pure Capsule.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
4: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Ginit niya o das ko ni Destudela.
3: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
2: A Power 10 o coffee, clay gel.
3: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
2: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
3: Mm-mm.
2: Tapos, nana ko yung maintenance.
3: Mm-mm.
2: Testing gid ko o mga tulo ka semana, nagpa-BP ko.
3: Mm.
2: Normal akong BP.
3: Mm.
2: O nang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanay na lang gid ang akong gamitin. O normal na gid. As in normal na. Kaya huwag magpa-BP ko sa una taas si kay kong BP.
3: Mm.
2: Nakadungog man gid ko kay sige magpupamati sa imong drama.
3: Mm-hmm.
2: O nang nitisting gid ko, nipalit yug ko. Tulo ka semana. Ako ginang gamitin. Buntag o gabi, abuntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom.
3: Mm-hmm.
2: Sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day. Buntag o hapon.
3: Mm-hmm.
2: Muna, pabipin ako. Na normal din siya. Muna mm-hmm. mong gina ako. Testimony pa salamat. Sika ko sa inyong produkto.
1: Power 10 Probio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
5: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: I Care Gold Capsule.
8: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala yun ang pagpamula.
7: Care Gold Capsule.
9: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
10: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako si Rona May, tamba 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
4: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
3: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Sa Linda Dumaniel, edad na ko 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na po ko. Sa una di man ko katulog kayo, kay kamatagari ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Karon na sa makainom na ko ganig koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man kukog advertisement diri sa radyo nga, o lagi na, stingan daw ng koan. To yung palit ko, inoon ko din, nakabawas na ko.
5: Mapalit sa inyong masuking butika.
0: You're tuned in to the best, the frequency
2: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Cataract, Eye Care Gold.
2: Pterygium,
1: Eye Care Gold.

0: astigmatism,
1: eye care gold,
0: glaucoma,
1: mag eye care gold ka.
0: Eye care gold
2: ang maski pa kusog,
0: maski pa epektibo.
2: Yung kapsula para sa mata
0: at dunay superior antioxidant
2: para sa mata,
0: sama sa lutein,
2: vitamin A,
0: vitamin E,
2: vitamin C,
0: zinc.
2: Og maski pa kusog
0: sa pilberry berry extract,
2: eye care gold
0: ang kapsula
2: nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
0: para sa mata.
2: Mapalit sa mga butika
0: para sa epektibong kombinasyon,
2: inom og eye care gold
0: og patuloy
2: ang mga mata sa Japan made FDA approved
0: nga eye care drops.
2: Eye care gold
0: ang eye care capsule
2: nga maski pa kusog
0: maski pa epektibo.
2: Eye care gold
0: ang kapsula
2: para sa mga mata
0: nga adunay mas taas nga lutein,
2: vitamin E,
0: C,
2: zinc
0: og gipakusog sa bilberry berry extract.
2: Eye care gold
0: ang superior antioxidant
2: eye formula.
0: Basta problema sa mata,
2: eye care gold
0: ang nasulayan na.
2: Mapalit sa mga butika
0: para sa epektibo nga kombinasyon,
2: inom og eye care gold
0: og patuloy
2: ang mga mata sa Japan made FDA approved
0: nga eye care drops.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako ay si Kuan Ma'am, si Runa Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
3: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
2: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo.
3: Daghang salamat, ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintay Dos. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutanang unsa nang kape imong giinom? Nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then, wa na po na akong kabuhi. Then, di na mo sakit akong likod.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
6: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Basta panamo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Kadtong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon. Ug kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom. Inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
3: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
2: So, kad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 nga kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grape seed, robusta coffee og stevia.
6: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
6: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
8: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM. Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances. Taranis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko ginabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, effect sa ako ah.
4: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita. Ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
3: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mo Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, ma'am.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Kunya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi o higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Naridig mo na ba ang awiting ito?
7: Ano ang gagawin kapag wala ka na?
6: Pamilyar ba ito sa iyo?
8: Bayaan mo kayang masayang na lang. Mga
6: gusto mo, balikan natin sila.
9: Dito sa ating lagaw, ako misusi, ako mituaw.
6: Ang pinagkakaguluhan noon, awiting walang kamatayan, ang inyong Pinoy Classic.
9: Ano?
6: Pakinggan, namnamin, Pinoy Classic, Pinoy, Pinoy Classic, Pinoy Classic.

Okay, so mayong buntag, huwag mayong pagsikay-sikay para pamahaw. Okay, kinihapon, no, ang inyong ginapilahan, no, matag buntag o matag Domingo. Okay, diri lang gihapon sa tuang programang Pinoy Classic. Okay, so adlaw karon nga Domingo, mga kaibigan, no, pizza 26 no bulan sa July. Kung diin magpapalayan ang gihapon tanod sa paghatag lingaw sa itong mga kaigsunan o kay sa itong mga kaigan sa mga naminaw karon. Eh? O labay sa mga naglagubo silang mga speaker o labay sa mga nagbisibisihan o labay yun sa itong mga kaigsunan karon mga pangganong na karong orasa. Siyempre, tig pamahaw na. Dinanguban po nato karon kay siyempre, adlaw nga Domingo. Okay, naagyod no, nagikan sa simbahan. Ang uban po, paingon pa sa simbahan. So, kailangan dyan mga pagkana mo simba yun ta, no? Kaya, siyempre, panagsara mag yun na sa isa kasimana, kaisara, no? Grabe po, dili makasimba. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, so live ta, sa kuwang Facebook Live, no? Okay, ano lang po, no, sa kuwang page, pakipalo lang po, no, sa Tikla Ayayan. Okay, so mayong morning o mayong pagpaminaw no dihan no sa 94.3 Kibawi or sa 94.3 Light FM Kibawi. Okay, lago buang atong mga tigpaminaw karon dihan no. Salamat dai sa tarantanan. Okay, labagin sa to ang gwapo na tong technical Nadia karon si Sir Kelvin. And of course to naminaw karon do si Tatay Paing. Okay, sa tanan lang mga taga-Kibawi, Bukidnono, maayong morning and happy Sunday sa tanan. And also, diri sa to ang mga tigpaminaw, no? Diri sa 96.1 Infinite Radio, of course, marunong punta diri mga pangga diri sa 90.9 Light FM. Okay, sa itong mga diehard at itong mga tigpaminaw no, sa inyong tanan, oy, maayong morning, sumusta man inyong morning karon. Okay, musta man ninyo ang matag-individual na mga problema. So, normal radyo ng mga problema. Kay sama sa kong giingon, permente no, laban Japan dragi hapon ta. Kadilita magpa-apiktoan ng mga problema, no. So, kailangan magmadasigun ta, maningkamot ta. Matag-individual, no, para kung sa may mga klase-klaseng problema, kabalo ko, ang unang-unang problema is kwarta man dyan, kabalo yun ko, ana, di ba? Okay, kung sa may wala problema, kwarta, di ha, ah? Okay, isang ala na lang sa tuwang butan at tong Big Boss, no, once again, maying morning, dahil no, like ang attorney Ulysses sa Labaw, and also sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amet Bolpa. Of course, kung manta sa Pikas Lawak, no, ni Sir Kevin, huwag sila na itong mga kaubanay and also sa itong mga diehard at itong mga tigpaminaw. Okay, na always no, nag-subaybay no, matag Domingo, no? So, sa mga tweet, watay kauban karon kay napulaw ang atong kauban. Okay, so, anak yun na, no, basta lulo. Anak yun, balag magbuntag, no, basta lang, kanang mubantay lang yun sa apo. Okay, napulaw daw siya kagabi kay nagbantay sa iyahang apo, no? Sa tanan-tanan, no, mga naminaw karon di ha. Okay, nag-inosara si Legitech Lacaroy, no? Wala tayo kauban. Okay, so mayong morning day, no, na kang Lulo Jojo Altres. O, dapo no kang Lula Joy sa mga Altres family. Okay, good morning, no, diya sa Christopher Home, no, diya sa Panabo City, no. Salamat dahil sa mga taga GP Laurel. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, usbon ko, sa mga gusto magpaabit sa mga mensahe na aming mga request. Okay, more of Pinoy Classic atong mga music, ha. Bawan mo na yung mga disco-disco, ha. Oh, yeah. Okay, dapat mga Pinoy Classic na mo yung mga request, no? Ayos, anong mga makagiling-giling tano sa, ano na, sa programa ni Tekla na matag-hapon, eh? Osmon ko, ang ato ang text ang number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. O, kinighapon, no? Ang inyong ginapilahan matag-Domingo. Okay, Digitech na mga kaibigan, no? Sa mga nadekaroon, sa mga nagsikay-sikay na para pamahaw.
Okay, tanong ko lang po ha. Okay yun sa may inyong mga gipangsudan di ha. Okay, sa itong mga tigpaminaw, no? Sa itong mga naglanog-lanog karon. Okay, mayong morning, no? Diya sa Municipality of New Corellia, Mungkayo, Nabunturan, and also, no, grabe kayo ang paglagubo, no? Diya sa Tagum City. Elga, also sa itong mga naminaw karon diya, no? Once again, mayong morning, diya sa Santo Tomas, o diya sa Bunawan, Panakan, Samal, o kasaman muabot ang atong signal, no? Uy, kaninyong tanan, maayong morning! Okay, so morning kayo sa tanan, ha? Okay, so sa tanan-tanan, di ha? Okay, sa mga nade karon nga, hantod karon nga, wag yahapon, no, ga move on, ha? Okay, grabe na po daw. Hantod ka ron, huwag ka move on. Pila ka bulan na huwag ka move on, ha? Eh? Alapag po yo, ha? Muna nga, move on na lang dyan, no? Muna nga, dili ta maguna-una na sa mga tao nga huwag naguna-una na to, ha? Eh? Okay, so happy morning di ano sa kong Amega, di sa Tuganay, Poroca 5, di ano kang Madam Los Clarita, Torion Lumokso, no? Salamat dahil sa mga Lumokso family and Torion family. Ogda po no kang Kim, ogda sa kong Amega nga guwapa, no? Wala nga laban Japan dagiti siya permente kay okay, so daghan ug Marites to, no? Sama sa kong giingon pasagdi ng mga Marites, no, Los Clarita. Okay, pasagdi na sila, no? Normal na mga Marites, di ba? Mga dita mapapikto ng mga Marites, di ba? No? Uy, sa mga naminod ko nga atilay, sa mga Lumokso Family Compound, thank you so much yung tenan. Okay, maayong paglanog-lanog kaninyo, no, diyan sa Porok 5. Okay, labi na gino diyan, no, kang Madam Luz Clarita Torion Lumokso, naminaw siya karoon. Okay, sa mga naminaw karoon, mga kaibigan, husband ko. Okay, sa mga nadya karoon nga, wapay nag-tune in sa inyong mga radyo. Uy, paki-tune in, ha? Okay, so katong mga naadya karon daw nga mga senior citizen. Okay, nada silang mga lantay, ha? Unsa man ang mga lantay? Lantay si Lunggo, di ba? Lantay. Okay, lantay, meaning to say mo na siya ang balkon, ba, no, balkonahi, ha? Okay, naadya karon no, nagkapi sila. Okay, gamit sa to ang kapi nga girakubtan karon mga pangyaro ang kapi nga makahatag og benepisyo sa panglawas tong ato ang Clegel. Ato ang Coffee Mix mga panggano nga ginakubtan karon, no, kay kini makahatag og benepisyo ngadto sa tong mga panglawas. Kung kapi ang hisgutan, okay, mag Clegel Coffee Mix na tayo mga panggano, no, kay kini isa ninong produkto nga makahatag og benepisyo nung adto sa anayan ay mga gipangmulo sa kalawasan. Muna nga karon gani, no, kusog-kusog na itong kapi na to, kaya pinagi sa kapi, okay, makahatag yun og benepisyo. Ano mangita pambog kapi nga dili makahatag og benepisyo, no? So natay kapi, kinino makahatag yun siya og benepisyo sa inyong mga panglawas, labi na yun katong mga kaigsuna na itong mga panggano na yung mga gipangmulo sa kalawasan. Okay, so sa mga naminaw, no, labi na sa mga naminaw karon diya sa Municipality of Carmen, particular na sa tanan mga kabarangayan, uy, may morning sa tanan. And also sa tanan mga kabarangayan po, no, diri sa Panabuas. Okay, musta ang mga taga-Panabo? Okay, so, miss ko taga-Panabo, no, daghan gitag mga listener din na thank you so much sa mga nagadaiyang kabarangayan sakop sa tong pa, taga-Panabo, thank you so much. Okay, so sa mga naminaw, balik lang ko mga pangga. Okay, itong oras mga kaibigan, no, alas 7:20 ano na. O gakini nga oras mga panganatod ka na to sa toang akutis misti sa nga sabon. Kay kini no makahatag siya o dagdag no pampagwapa. Kung gusto niyo magwapog magwapa, usog gamit mo sa toang kutis misti sa nga sabon. Okay, so sa mga naminaw, mabalik lang kong mga panganatod ng oras. Alas 7:22 na. Okay, the next song mga pangga. Okay, labi na gitong sa mga gipang tugnaw karon, ha? Okay, normal jud na mga pangga nung kanang sayo sa kabuntagon. Okay, naadyo na ang katugnaw, no? Okay, so sa mga in love dyan. Okay, so para sa inyo itong mga pangga. Okay, sigaw ng puso.

so lumayo ka man sa akin, so minsan no sa gugma, okay, so na yung time nung mula yung pag-once di na mo agwanta, no? Unang time kung naamoy mga karelasyon, naamoy mga partner in life, so need yun siguro mga panggano ka ng ang pagmahal, no? Ang importante ang paghatag ng pagmahal, nga to sinyo ang karelasyon. Uy, mayong morning and happy Sunday dahil sa kong Omega, di ano, kang Ma'am Nelly Salango. Okay, di ano, sa NPS Tracking Services. Thank you so much kaning ma'am. Okay, nagbiyahe daw sila karon, naminaw sila karon. Okay, once again, no, mayong morning, di ano, kang Lando Principe, Marjan, og si Madam Nelly. So, naminaw sila karon. Thank you so much. Okay, good luck mo sa inyong umaabot ninyong business ninyo diha, no? Hopefully maging part no sa tong programa no ang katong ang ilahang bagong business no ang gitawag na ano no katong pickleball. Okay, so gipaitab di ano gi ano sa tuganay, so ato ang upaboto na no. Okay, excited na ang tanan. Okay no, salamat dai sa tanan do once again no di akang Ma'am Nelly Salango. Okay, sa inyo ang paglanog-lanog. Okay, bisan pa nung nagbiyahe mo, pero ang inyohang background din yung ginapaminawan, no, ang ito ang frequency, no, ang 90.9. Okay, Light FM, no, salamat sa tanan-tanan. And of course, no, mayong paglanog-lanog. Okay, diha, no, sa itong mga tigpaminaw karon mga kaibigan, diha, kang Robeline Pahanoy. Okay, ako ang silingan ni dati, no? Okay, Robeline Pahanoy Petrasco, no? Salamat kay one of the sponsors sa tuwang load karon sa tong pa-premyo. And also, no, sa mga Pahanoy family diya sa Porok, Tres, Anahaw, oy, maayong morning, no? Especially diya kang Robeline, no? Okay, naka-ano ni siya, naka... Okay, naka-husband siya o apa, mo? Okay, ta mga foreigner, no? Okay, so once again, no, congratulations kanimo Robeline Pahanoy Petrasco. Okay, salamat sa pagpaminaw kanimo, no. Okay, salamat sa mga Pahanoy family, no. Okay, sa inyo ang tanan og labigyan na gud, no, sa kang Robeline, no, birthday niya karong adlaw, so jackpot pod. Okay, sa mga nagsaulog silang birthday karon, no, happy happy birthday. Okay, especially da kang Robeline Pahanoy, no, sa kanimo Ma'am Robeline Pahanoy Petrasco, happy happy birthday kanimo. Og sa tanan mga nagsulog silang birthday, happy happy birthday. Og sa mga mag-birthday, no, ugma, no, advance happy birthday. Og sa mga mag-birthday, no, sa mga nag-birthday kagahapon, belated happy birthday. So sa tanan-tanan, once again, Robeline Pahanoy Petrasco, happy happy birthday kanimo. Okay, itong oras mga kaibigan, na alas 7:35 na. Okay, so mayong morning, no, once again, dekang Luz Clarita Hilarion na Lumukso. Okay, mayong morning kanimo. Og nabaligad, no, di ano, sa mga naminaw ko sa mga Lumukso family. Og especially di ano sa iyang husband, no, na si Kim Hilarion. Mayong morning kanimo, Brad. And also di po, no, kang Madam Claring, no, Hilarion Lumukso. Salamat din sa mga Lumukso family. O di po kang Ma'am Ilay. O sa tanan mga compound Lumukso, no, maayong morning and happy Sunday sa tanan. Monang giingon na Madam Claring. Okay, normal yun ang mga gitawag na mga ano ka ng mga chismis or mga gitawag ba mga maritis, no, na nga importante na nga maayulang tanong pasag din ng mga maritis, no, ano magin ng mga maritis, no, pag once nga celebrity ka, no, natured na ang mga maritis, no. Okay, so muna pasagdara to ng mga maritis sa kinabuhi, ah. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, no, tayong paglanog-lanog din sa to mga taga-tuganay, labi na gyud, no, sa kong mga kasilinganan and especially sa mga katawhan, no, diyan sa barangay Tuganay, sa mga nagadayang kapurukan. Uy, maayong morning, no, sa tanan-tanan diyan sa mga naminaw, especially na kang Lando Principe. Okay, taga-asa man ni si Lando Principe, Madam. Okay, asa man ilang ano dari taga Tuganay niyo, di ba? Uy, Ma'am Nelly Salango, no, akong guwapang Omega. Okay, dugay-dugay na kuning anong Omega, no. Okay, salamat dai sa mga
Salanggo family, no? Yes to Ganay Radaw. Salamat to kanimo Lando Principe and Marjan, no? Okay, sa may mga transaction din ha. Okay, kung may mga transaction na i-appel po ka ng mga transaction ninyo din ha. Okay, so sa mga naminaw karon, once again, no, maayong pagnanog-nanog din, no, sa mga naminaw karon, labi na sa mga nada karon sa mga tagsa-tagsa nga mga simbahan, no. Okay, so dapat ladan po dato na siya higayon, no, kasi siyempre every week naman jud nga magsimba ta. Then dili jud mo makasimba, no. Okay, so ang uban mga panggalahi na magaling uban pag once na kanang more nga blessing, daghan kay mga blessing silang kinabuhi, malimtan na gyud nila ang pag-ampo, ha. Oy, wag naman ganoon. Dapat kung naboy mga blessing si kinabuhi, kung naganbog mga blessing ni abot, okay, sure po na to na sa uban. Dili lang nga ka ng, ang uban magod, murag dili na, murag taas noon na, bigid ba mo, ano na gid mo, hangad na jud, no? Okay, dili na maglantaw or dili na sila pwede nga mutabang sa mga taong nangailangan. So, dapat no, ka ng, kung ano mo, kung tiba-tiba mo, or dagan mo mga blessing ni abot, i-share po na sa uban. Kaya ang uban na itong mga kaigsunan, okay, luwi po ba yan? No? Say, mukao na lang sa isa kang adlaw, kaduha, or kaisa, di ba? Then, nabigil itong mga pubrik ayo. So, dapat itong tabangan. Isa may nakatry, no, nga, kanang mutabang kasawa sa kanang, sa katong mga ulang wala jud ba, di ba? Gaanan sa itong paminaw nga, natay na tabangan. So, napod na, no? Nga i-share na to. Dili po ngayong mutabang ta nga i-post na to nga mutabang ta. So huwag naman ganun. Kailangan kumutabang ta. So kailangan na kanang gikan yun si mong kaluuban yung hartiling imong pagtabang. So mura ba na importante kay according sa uban manggod, kung mutabang ka no sa mga tao katong mga walang wala, more gihapon no, mga triple gihapon mabot yung mga blessings si mo. So ana juda no, pero believe ko ano ni Ma'am Nelly no, kay matinabangon ni si Ma'am Nelly. Oh, yeah! Okay, so again ang atong text number is 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Hoy, mayong paglanuglanag din no, sa kumanga kaubanan no, sa makonsiyo sa barangay Tuganay. Labi sa itong gwapa na itong kapitan na. Okay, so morning ka ni mo ka. O sa na itong mga kaubanan ng mga kagawad and also sa mga pensionaries. O labi na gano'n sa itong mga BHW and itong mga BNS o mga purok chairman. O labi sa itong mga barangay tanod. O sa lulit itong mga barangay tanod. Kaya 24/7 yun niya itong mga tanod nung nagabantay no sa palibot. Labi na yun no sa itong mga kapulisan. Okay, sa mga tagsa-tagsa mga municipality, no? Labi na yun no diya sa Carmen, Panabong, o diya sa Tagum, no? Sa tarantala na itong mga kapulisan. Ma'am, sir, no? Maayong morning and happy Sunday sa inyong tanan. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, itong oras mga pangga, alas 7:40 na mga kaibigan, no? Og kini nga oras, hatod ka na to, no, diha kang Sir Tata Laurito. Okay, nga to ang bagong elected na tong presidente, no, diha sa PTE, diha sa barangay, or diha sa Tuganay Elementary School. Og kini nga oras po, mga kaibigan, hatod ka na to, no, diha sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, located do diya sa Purok 1, Barangay Tuganay, in front of Barangay Hall. Okay, managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. So, sila nagabaligyag mga barato nga mga gamit do sa balay, bags, school supply, and labi na gudno sa itong mga kitchenware, no, so barato na kayo. Okay, kini nga oras po mga kaibigan, natin karto sa Aqua B Blue Water Refilling Station. Okay, located at Purok 4 ba National Highway to Tuganay. Kung nangita mo glimpyong refilling, no? So barato ra. So at tumudya sa Aqua B Blue Water Refilling Station, no, nahimutang. Okay, da sa National Highway, no, Purok 4, no, managed by okay, Ma'am Agnes, no? Castro. Salamat tay sa mga Castro family. Ibigay na kay Nanay Trining, Armin, and also dia po no kang Arlene o kang Edwin, no, salamat dahil sa tarantanan ng taga Tuganay, no, salamat no, sa tarantanan po ng mga ni ano no ni ano ni palit
or ni refill no sa maong tubig do. Salamat di ay. Okay, so sa mga naminaw sa so, wanag ito oras pa mga pag-aras sa mga naadekaro,

noon o sa karon o sa may mga kalainan. Okay, so kung ano na to karon ang mga kabatanunan. Okay, sa dating mga kabatanunan o sa karon. Okay, unsa may masulti rin yun itong mga kabatanunan sa karon o itong mga niagi. So text or tawag. Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so mabalik lang ko mga kaibigan sa the next song, mga pangga. Okay, labi na yun sa mga nade karon. Okay, labi na yun sa mga hipang tugnaw, sa mga nagbukot-bukot pa ng habol. Uy, kailangan naman magbata, nagsayo, no? Okay, dili na nga, mabot na si oras mo mumata, no? Sa kailangan pagmata, maligo, di ba? Para always healthy, di ba, no? Okay, the next song para sa talan, mga kaibigan. Okay, Lorena, kay Bayweligarte. Okay, itong oras, mga panggano, alas 7:43 na.

0: Okay, so we are back mga kaibigan. Itong oras mga pagas alas 7:54 na. Okay, tutulungan kita. Paminsan no, sa kataon. Okay, kung natay dako nga pagtabang no sa ngadto sa tuang matag individual. Okay, di ba no, dagagig mga blessing may abot pag natay manatabangan mo. Kailangan na kita mismo no mga ano mga katauhan, di ba? Sabi ko itong na yung mga more yung mga blessing niya abot silang kinabuhi. So, dapat yun siguro mga pagano nga i-share po na yung mga blessing nga to sa mga tao nga mga nangailangan. Uy, mayong morning and happy Sunday day sa itong mga naminaw. Okay, dito sa barangay Cebulano, Carmen. O, dapo no sa mga naminaw po ganda sa barangay Tuganay, Purok 5. Okay, dito sa mga De Villares family, family Selgas family. O sa mga Laurito family din no kang okay din sa kong amigo nga si Tata no Laurito mayong morning o happy Sunday sa tan. Okay, so we have a caller tanda waton sa Pigas Linya. Yes, hello, mayong morning kinsa ni Palihog.
1: Hi, good morning. My name is nag-English mo naman kwan si Winnie Fiuzon, all the rest from Bukidnon.
0: Oy, Bukidnon. Okay, so ma'am, musta man dyan sa Bukidnon karon?
1: Bugnaw-bugnaw pa man.
0: Ay, bugnaw-bugnaw pa di. Ay, yeah. Okay, sa may mga gipang, sa itong mga gipang bisihan karon? Hello?
1: Sa pagkakaroon is, tungod na ito, eh, ang signal manggod ka nang, sa pagkakaroon pa mo kay ka nang Domingo manggod, kamulo pa ko nung mapay pagpanghipo sa inigdaan.
0: Okay, so bago pa na yung mata, ha?
1: Okay, so,
0: okay, so, okay, kabalo ko nga, pag matali mo ganina, gurit dahil sa cellphone, tama ba?
1: No, sorry.
0: Huh?
1: Dili.
0: Ah, dili di ay.
1: Always sige na, ma'am, pag mata na ako, o ma'am, ganyan, kasi wag ko kasabot, yun. Kanang, ang ako, unang baton, pag mata mong ganda ako, so kapag ito, unang kod karon is kanang, mag-prayer sa kudaan.
0: Wow.
1: Magpasalamat ko nga, ibantayan ko ni God sa akong pagtulog o kihatagan pa niya o kanang panahon o higayon nga makamakapagugikan sa akong pagtulog. Mugin ay akong buhaton. So, kanpagit sa unang bisan o sa unang panahon nga wala pa ng uso ang cellphone. Mugin ay akong, kung baga mahi mo ako matawag na habit.
0: Wow. Kung
1: na akong habit.
0: Okay, saludog ko si mama mo.
1: Nga nung habit ko na ako.
0: Kaya go.
1: Munay gitudlo sa akong nagpanakuna akong akong mga apuhan, akong mga apuhan, lulog, lula na ako.
0: Okay. So,
1: ang dito doon ako, mamakasul ko sa Ginoo.
0: Okay. So, madam, go ahead sa mga greetings ko na kay mga patimbayada, go ahead po.
1: Sa dili pa ko manimbaya, kay wala ko kay balo, kay dili ko sigurado kung ang akong mga friends na minaw ba. At to kong upoko sa imong comment o comment, at to kong upoko sa imong pangutana kanina.
0: Okay.
1: Kung unsa ang kalahian sa mga batan-on karon ug sa unang panahon.
0: So, yes, okay.
1: Abot lang para nimo kung matawag na makong karaang tao, Ginoo.
0: Okay, ibutang na, pili mo edad karon, ma'am. Pili mo edad karon.
1: Pili mo good kay.
0: Pili mo edad.
1: Natawag mo good ko is 1980s, 1981 mo good ko.
0: Okay, so ibutang natong mga ni adi ni aging panahon. Okay.
1: Dadun ko
0: nimo sa nangaging panahon. Okay. Kasi pwede mga present karon mga kapatulahin na magandang mga present karon, di ba? Kay wala, high-tech na kayo, mga cellphone. Kita itong una, wala pa ba tayo mga cellphone, di ba?
1: Yes, kung ano nga kung itag karon, kita ito na sa nang kuhan, 44, going 45.
0: 44, murag na pa baka sa 20 plus.
1: Wala, kaliha. Kung ano magod ko, kanang akong birthday is December 8,
0: 1981. Okay. Okay, so, may masulti nimo, Ana?
1: Para na ako, ako gyud ang kalahian sa unang panahon og sa karon bisan pa man og nabilong nako sa 1980s kay tungod lagi ang nagpadako nako akong lolo lola kay buotan man akong inahan gi abandon naman ko niya dito ko sa akong mga apuan sige lang okay ra pay tragi hapon laban Japan lang gyapon.
0: Okay.
1: Kuan sa unang panahon kung daghan man gud ang faktor ana niya nga isunod or na kuanan pero dili na ko daghanon ang ako lang ang usab yun sa akong manakuanan. Sa unang panahon, ang dalaga o ulitaw, dili pwede o dili kinanglan nga ikaw, girl, ang mag-una-una sa boy.
0: Okay.
1: Dapat ikaw nga boy, kung isan pa man ikaw nga girl, kung nakay gusto sa boy, magpaabot ka nga ikaw ang anhaon sa boy. Dili kay, kung sa itaw ganit, Alaway, sa mga nina ko pagkuhan, sir, kay...
0: Okay, dili.
1: Nahadlok, mangkul ko kay bati na... Nahadlok, mangkul ko kay na po'y maliksan ba? Kay muna, sabagay, real talk naman, okay, malinong okay, tatuma. Dili, madili, mangkul pariha karun ba nga? Tungod sa social media, mag-text meet na, mag-call meet na, mag-tagbo-tagbo na bisag-asa, magkita na bisag-asa, na pagani, maabot sa point nga, mahitabo ng dili-angay, mahitabo, buhaton ang dili-angay, buhaton pa sa dili pa magtiayon, tungod po sa social media.
0: Gani.
1: Pero sa unang panahon, dili na pwede. Dili na pwede mahitabo na, dapat kung mahitabo man gani na, minyo na po, minyo na mo, o nag-ipon na mo, o kasalo na mo. Kumbaga, sa unang panahon, ang babae, kung ikaw lalaki, ang babae nga imong magustuhan, imong adtuon, imong haranahan, tanan imong buhaton para makuha nimo ang iyang sa kag-alog pa. Matamis na oo. After that, tanan. Imo siya pakaslan ay hapani mo makuha ang iyang pagkababae. Kumbaga virgin pa siya, pwede ko pa siya nga imong atubang kaaltar o maimong nga o maimong maimong nga kanang kumbaga wala pag mansa o wala pag sa kay lagi. Kumbaga ayon nabilong ang unang panahon, ang mga batan-on sa unang panahon karon ang mga batan-on sa unang panahon is nabilong sa ginaingon nila nga Maria Clara.
0: Okay.
1: Ayan.
0: Oh, tama. Okay.
1: Maria Clara. Oo. Sa misan to sa unang nagsikong biskas. Oo. Pero karon wala oy. Dili oy. Ambot na lang. Magambot na lang yung pwede. Di ko gusto makapasapit o glaing tao. Magundi mo kung ako ninyo. Hindi na ko kinaya. Pero ang ako talang masortian ano is usa lang. Ang kalayan sa unang panahon nagkaroon. Makaingon kung sa karon ambot na lang.
0: Ambot na lang. Murag na ko kayo mga ano no. Dakot mga kausapan.
1: O daghan. Daghan og dako ang mga kausapan sa unang panahon, naapagyod sa unang panahon. Unahon ang simbahan kontra sa laglaag. Karon na lahi na oy. Unahon ang laag ay sa matog simbahan. Anak.
0: Okay, compare mo mas daghan pa ang ganang mudisko sulod sa diskuhan kaysa sa simbahan.
1: Simbahan oh. Wala gigingin ko lala kung panahon lagi kuno sa luwas-luwas. Kung ang kaluwasan ko asa ay mao magyud ang kaluwasan na magyud sa simbahan wala sa diskuhan aw kaya ka nang walaw sa simbahan aw kami tungod nga gamera may musulod sa simbahan aw gamera man
0: yeah, maluwas
1: diskuhan og dili man story wala lai dako gyud ang napagyud oh sa pagdisiplina pa lang ang sa unang panahon kay mao gyud gikuan implement sa ako mga kwan diri nako kanang pagdisiplina ang mga ang batan-on sa unang panahon or ang mga bata sa unang panahon usang sit usang kasit-sitra nimo usang sit-sitra nimo na mo ana lang awa na makadungog na ka kanang siritayon ka kanang sanong gayon ka kung sa isoko kung sa gitawag kung anong gitawag dili na kinanglan nga pasyagiton dili na kinanglan papasok kumaga sa unang panahon disiplinaryan ang mga tao ang mga bata pero karon so ay disiplina ang imong anak o imong apo nga masobraan at so kag disdebol gid
0: dayon. Okay, tama gid ka no. Okay, so madam, salamat sa pagtawag ha.
1: First time, ayan, inako na